abaweerera bano baganda baffe abakyali mu seminaaliyo. Nga bwe mumanyi, abasinga wano mu universities eyo gye tubeera tumalayo semesters nga mukaaga ng'osoma emyaka esatu. Okufuuka faaza osoma semesters 16 y'emyaka 8. Ate nga bwe mumanyi, abazadde bakola kinene nnyo mu kuweerera abayizi, naye bakwasizaako bukwasiza mu episkoopi. Omulimu omunene ogusinga gugwe. Awo nno ky'otaddemu omwaka guno kijja kuyamba omuseminaaliyo oba abaseminaaliyo omu episkoopi banaaba aweeredde bafuuke abasaserdoti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.

0: Neyanza nyo neyanza ege kwaya bakwaya muba wenga lukubanga bayinza obuta damu kubebaza songa bachikoze bulungi nyo naye twebaze Katonda ate ne kitaffe omwepiskopi bikajeno n'abasaserdoti bano bonna bane mulabe abasaserdoti abali wano Basebo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okubeererawo baganda baffe bano abagole essanyu lingi naye saagala kutwala budde bungi kubanga twagala genda okubasanyukirako n'okubasisinkanako okubayozaayoza mu ngeri ezitali zimu ensonga lwaki ndi wano yeeyo ey'essanyu lye tuyimbye essanyu oli lyafuna lyawulira ng'asoma zabbuli eyo ey'ekikumi mu abiri mu ebbiri naye naffe eritujjudde olw'ensonga eyo gye mumanyi buli lwenyimirira wano oba awalala ku mikolo mumanyi gye ŋŋenda okwogerako ensonga ey'okuba nti tugenda mu nsi ya Yesu ensi y'abalanzi ensi ebyafaayo ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu gye byabeererawo weefumiitirize derevanyi lyebadde yogera ku Kaperinaumu weefumiitirize nga gy'oli nga bakubuulira nti wano abatume we baali balwani bagezaako okwekwata ebifo ani asinga obukulu n'ebirala bingi naye ensonga nga bwe tugimanyi ebintu biri bibiri byenjagala okwogerako ekisooka tuli mu kuggalawo ekyokwewandiisa era bannaaye mukadde waffe bishopu nga bwe tuzze tukyogera yafuba nnyo okulaba ti nga bwe yakola ne tusobola okugenda e Roma nga tuli bangi nga mulimu abakadde mulimu abalimi mulimu abantu ab'engeri zonna ne ku luno tugende nga tuli bangeri zonna n'olwekyo n'akwatagana ne kampani eyali ewanika ssente mu miliyoni nga 15 eyo n'abagamba nedda abantu bange tebajja zisobola n'agamba tugendere miliyoni 7 nga ze zinaakola ku by'okutambula kwonna ng'oggyeko passipooti ze tuli mu kufuna kaakati era nsaba abewandiise dda mutandike ku purosesi ya passipooti naye nno abaagalwa ennyo buli lwe twogera ku nsonga eno nfuna amasimu era lisiti ne yeeyongera njagala tukiggale leero foomu ziizino abazabbeeri muli luddawo nsaba atannaba kwewandiisa naye ng'owulira ensonga eno ekukutteko era ng'osaba Yesu ono gwe tulinayo kati mutabe n'akulo akuyambe ssente ezo zifune yimirira bakuwe foomu eno ekyo tukimale kubanga bw'ona okufuluma ate ojja kubeera mu bikujjuko tojja kukikola nsaba ayagala okujjuza foomu eno ayimirireko miliyoni ziri 7 obanga olina gwe gw'oyagala okusponsaringa abagenyi baffe abavudde ekumpi n'ewala muyinza okuba mulinako be mwagala okuyamba mu lugendo luno naawe n'obanga okoze ekintu ekirijjukirwa emyaka gyonna obulamu bwonna nsaba ekyo nkimalirize bwe ntyo yimirira obate wanika omukono omuzaveeri akutuuseeko foomu ate otandikirewo okugijjuza oginzirize nga tetunnava wano ekyokubiri ku nsonga eno ku lwokutaano olwa wiiki ejja tubuzaayo ennaku tezikyawera 7 ku lwokutaano olwa wiiki ejja ennaku z'omwezi nga 28 tulina olukiiko wano tubadde twagala lube nga lwe lusooka ate nga lwe lusemba kubanga enkiiko zitwala obudde ate abasinga muva wala mulina okutambula n'olwekyo olukiiko olwo lwankizo nnyo bishop asaba twerekereze byonna buli eyeewandiisizza n'atannaba kwewandiisa naye ng'oyagala okumanya ku by'okulamaga kuno kubanga bw'obeera mu lukiiko olwo era toddayo nga bwe wazze oyiga bingi ebikwata ku kutambula ate ku mulundi guno ebikwata ku nsi entukuvu n'olwekyo nga 28 Friday ya next week tujje wano abewandiisiza n'abatewandiisiza naye nga ensonga eno mujyagala 3 olukiiko lutandika wano mwekereziya wano wennyini nsaba nno ba father, ba executive secretary, abasomesa mwenabali wano, nga tuzeyo. Olunaku lwenkya ekirango kino, kirangibwe wonna mu parish ne mu bisomesa. Ate n'ekirala, tuli mu kubakubira amasimu abali mu sisitimu yaffe. Waliwo abantu betusabye wano batuyamba okuba amasimu. Naye listi mpanvu egenda mu bantu olukaaga. Olukaga mwatano listi mpanvu n'olwekyo nsaba eraba bwana mukulu abali wano ogende nga nkuwadde olupapula oluliko abalamaza abewandiisiza mu parishiyo otuyamba olabe nti nammwe eyo mubakubira ku masimu empapula nazireese okujja kw abagenda okwewandiisa kati naye abo ffe tujja kubakubira omukama abampeera omukisa ate atusobozesa okugenda mu Isirayiri tubereko Yesu gye yabeera gye yakolera ebyamagero gye yaziikibwa gye yazuukirira gye yava okulinnya mu ggulu neyanziza nnyo neyanseeke.
1: Ssebo tweyanziza ne bwobanga toli wasaza lino oliwe Kampala ofudde Kiyinda Mityana Masaka Lugazi Luddawa wewandiise ojja kugenda naffe tujja kutwala wewandiise olupapula oluleke wano. Abagole baffe basomedde ebitundu ebyenjawulo bwenga bwe muwulidde Fort Portal, Ekaba, Masaka, abamu basomerako n'eggulu mwalokulu era abazadde abo naddala ab'eggulu batera okugoberera abaana baabwe bagendayo nga bakyali bato myaka egisooka era na bano webali Apoyo Pino, Apoyo Naknak, Apoyo Tetwa. Nsaba mukadde kano tuyite abagole bajje batubuulire kye bawulira kati abagole tubaanirize.

Ay, Mario, wetsa. Ojukirango weda no weda. Teba uliranga. Wala mpilo mtu ajukira joyo kumukumba.

0: Dina.
1: Tufuna zironi.
0: Nga tuzifuna kubetamanyi.
1: Ozifuna lwa kuba nti olabika company walika gudewo kagabaloni. Ntibakuwa kutandikira ku mitwalo 10.
0: Mhm.
1: Obetano.
0: Mhm.
1: Obulala buli kusimu za fezini. Bo app. Era babwogedde wano bu quick loan biki buli awunje bugaba obusente sente obusokerwako buli ku masimu kuno.
0: Mhm.
1: Naye nga butusaba data waffe. Mu bumenyi bw'amateeka.
0: No wayo nini?
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Era batugambye wano kasooka ne baku owa ebintu byetu wayo nini? Ebifaananyi ebyaffe.
0: Photos impandi katogena speed.
1: Amanya.
0: Nini?
1: Mhm.
0: Amanya.
1: Batubuze oluse ebintu kwatako ba next of kin.
0: Next of kin.
1: No muteeka yo.
0: Niyo kampayo kitange.
1: Eh. Mm-hmm. No sign numbers ezesimu.
0: Eh.
1: Zonna obe bilizolina obe
0: mu. Oh.
1: Ziri mu manyago no waya manyago nebitundu jobera address nebifana nabwe bityo
0: yeah.
1: Okusinzira ku personal data protection office
0: mm-hmm.
1: Batugamye nti kampani zino ezikunganya data waffe ku mitwalo amakumi atano omutwalo gumugoka zeziri registered zeziri na license zezikirizibwa okutujja ko data oyo
0: mhm.
1: Era director wa personal data protection office omukuru aitibwa Baker Birikujja ono ye wagwanga lyonna nti kulunaku lwabadde lwakusatu bakizudde nti bannayuganda bangi bakozesa bu apps buno oba bu office obwo obugaba zironi okugenda okufuna ya akasente ne bateeka yibi bakwatako
0: byonna
1: kati nno muno mwetugenda okusisinkana abafere abayitirivu abagenda okutubbako ebyaffe. Era gavumenti etulabudde. Negamba biweeyo naye
0: at your own risk.
1: Ng'okimanyi
0: gavumenti etubuddemu.
1: Nti ogenda kubbibwa. Kubanga oluusi banna Uganda tetulabulwa.
0: Tuwola naye tumanye baledde Uganda.
1: Gavumenti naye bigisukkako.
0: Gavumenti yetulabudde kiwedde. Okwaka binabiko ekya mazima jeje. Ntulide wana ebintu byonsabye nga byonna mba mpedde. Kubanga bwe mba nkuwadde bifananye byange, nkuwadde nini, nkuwadde amannya gange, next of kin ni kesi nga onoonya tonfuna, enamba zange ze simu zikuwadde, nkubulide ne nakiwogo jensula. Kiki ekirala te ekyama kye mba nkyalina.
1: Byonna byogedde. Kasito wayo nini, ekifananyo kiwaddeyo. Noyogera address w'osangibwa.
0: Enamba z'amasimu nenzi wayo.
1: Oluusi tuteekayo n'emirimu gye tukola.
0: Okolera wa? Nti ndi wano nsambya mbannaddi.
1: Okolayo mulimu ki bwe guti?
0: Kwega olinabanga akumanye okuva ku epaka ku Z.
1: Abaffe banna Uganda tufaayo nnyo okumanya kampani zino.
0: Ezitusaba bitukwatako ziri registered.
1: Awe tuli.
0: Naye jeje neewolako sente mu bank. Sika kasanti wali yafaayo. Kubanga buli bangama ngoteka signi changa
1: teka
0: buli bangama teka wo signi changa
1: teka tusomamu
0: tusomamu ekikulu ntulolide ki
1: sente
0: katusobola kubanga ogenda kumpole 5 nga nje taga
1: ate nenzira mukunonoza
0: nenzira mukubuza ati nini ojaga za
2: program sagara gara mide.

0: dakika zilinya zibula yoku de sawe satuwezo kumachago na kuruwarilo pamita Spice Diana akaimba finally havude mu primary kamufunye byo nabiwede na kuruwa mande na kuruwarilo tukubu zake na tukuagaliza amande enonji wiki eja kuba nonji
1: kusinzira kumbela wetu jidaba
0: kusinzira mbela bweli kama shambobali tusabide wafe chotera akuto kuba yato nyenga nyingi ate yato nyeburu nji oluvanyuma lwe miezi ndozo kufanga mguo kusatu mguo kuna
1: nga tumuli na nkuba
0: ya denaka m
1: kuzi minister wa mweyani manya MP
0: MP wafaa kaka walituina yuka solo
1: simu sabi
0: Tui na yoba ababaka nantongo.
1: Mala mati ya mieze jejo nanga temufunye nkubu.
0: Nantongo yuwa districti. Tui na yoka soro. Atenga minister.
1: Teba saba.
0: Atenga inebi fobingi.
1: Mwadi bade. Mwadi bade wangera.
0: Sibwe bibeira. Sibwe bibeira. Singa bali na amani. Bali tonye senza yekuba. Bali
1: nangu.
2: Program agara galamide.
1: Jeje wafa. Kakati nga tugenda maulile. Njagala okusaba bazadde bafa abalungi. Tuli mu luwummula. Olumula lwaffe lwatandise olw'ettaamu eno ey'okubiri olutwala mu ttaamu ey'okusatu.
0: Wow.
1: Tusaba bazadde mufisize ku baana budde.
0: Abaana bafu.
1: Abaana mbafisize ku budde yadde okukola kwajja kitutu twetaaga ssente naye fuba okulanga mu luwummula luno. Obalansinga omulimu n'abaana. Ofisa yo kubudde odeke wako balabeko odenga bukyali ebimwo birekera abantu banekike ebyombitadde kanzire yonsangechi
0: nyonsangabana
1: nga beba so kubola bada tonyumyaga ko nabo to inabudde balaba to babuziza tonda tunako na ku reports zabo zikola chi
0: mirimu
1: waliwo ebisere bisinga ngo tunuli abanene oga ya decente zaje ne waliwo muzadde wetagisi zokubawo jo nabadde ye mpala parish babadde saba sumba babadde yo nga bakuzoru nakulu abwe olwekifo na yenga abana babadde balino kumala emisomo Nenga abana kumpi bali nga 40 bazze tebali ko bazadde tebali ko mikwano bali ko banneyiba simanya ba sister nga ne sister atawereke dazzo okumala omusomo nga ate muto nga nebigenda maso takola ki
0: ali ne sister we
1: ne banne fedda kumala emisomo nga bazadde baffe bonna babeerawo
0: ne
1: bakubana ekifaananyi taata alieno mama alieno gwoli wakati ati okitegeera okifaananyi ne mukikuuma waka naye mama ne bakuuma ekifaananyi ky'omwana wange amala omusomo nga neyiba gwe wamuwadde wabadde wanneyiba omwana we naye agenda kumala misomo ono mama n'agenda akola n'agamba neyiba
0: ogenda
1: n'owange
0: naye
1: muntu alira amala
0: omusomo
1: mwabadde munneyiba neyiba ye n'abeera wana abaana ne bamubeera side ne side
0: kati
1: tebagenda okukuleetera waliwo ebintu nga gwe ng'omuzadde yadde twagala nnyo nnoonya ssente naye onyigirize waliwo ebintu bitetaagisa okuba mu bulamu bw'abaana baffe nga w'oli nti omwana nga yali amala omusomo ekifaananyi kiikyo
0: ebintu kumala musomo kubatizibwa kugattibwa abaana muzadde bw'aba akyaliwo
1: ne visitation days nga zino waliwo w'olina okunyigiriza oba bakozesa oba tebakozesa kubanga the end of the day baana bano betuli mu kukola ki
0: betukolerera
1: naye omwana n'amala omusomo nga maama toliiwo tata toliiwo
0: Tata alieri mama alieri
1: Nore kande iba Obaka sister kataka tatega na chigena maso Kawere kereko mune wakage na malo musomo
0: Gendo berene muno Genda berene wo muno
1: Muli mbaba nanga bazadi tuchu usemu
0: We wow
3: Olino kutete nkanya Tete alimukaza abera waka
4: Tuli muzironi Era munanga kati watermeloni emubu evunda Echama zimulabi radaranga mtufu Ebintu kyo bige genda
3: Nenge chitufu katonda afayo
2: Good morning Programu sagala galamite

0: chosen
1: we
0: few.
1: We are the chosen few.
0: Yo quiero luzungu, yo quiero kabato, yo quiero luzungu, yo quiero luzungu. Oba nota andi seburungi. Where did you germinate from? Wakulida what? Checho, chikola.
1: Kala mwini mafunyo.
0: But don't understand. Onkoze bubi.
1: Gena maso, jeje.
0: Oji otia.
1: Wendi, wendi, wendi.
0: Kulika yomu
1: weekend. Weekend yampisemu.
0: Yeche chirie na chivogo.
1: Na chivogo, chirie nako zino. Bwavu. Ate kina labachia labalonde mmele yoku liye wakaba weyongedi.
0: Wali yodi obu gaga.
1: Nya duli inga bie nyange bia fetuchi abie kwa atiranga banotibali natu yigida.
0: Banotibali nakasenga.
1: Iii, ovuba kubudemo nabu ya gala ya kumukaga, kumusamvu, kumunana, ingigo jijayu.
0: Ogambi abalonde mmele.
1: Abalonde mmele weyongedi. Mani wala bie nachua gongo wavu weyongedi. Beba nabachia labakera mkatari. Nibalonda buno obufise
0: eminweji
1: gudde
0: obuwogo
1: obusigadde we babadde bayiye kutiya ya muwogo rumonde babadde bayiye rumonde enyanya gye basudde bali gwenjagalo kutegeza mu obulamu bwangwe ne wamwe
0: ebyaddala
1: gye abantu bali bubi olina jana yakunganya nalonda emboga najja nalonda obunyanya nyanya buno basudde obuganye bubiringanya buno oli bwalesawo nagatagatoka kananga afunye enva. Olaba wewe gwe nasanze nga wana wagudde dodo wabadde basibira dodo bamutundira ngobukolo obumansusewo abulonza genda buteko bamukanyebwa
0: abana bafune ekyo
1: abana bafune ekyo kulya
0: oozanyane
1: embera mbi
0: tukamuli kumpi ne state house
1: munne tuli kumpi ne state kya government waliwo omuntu nga wabisirani nenga yagula nakiwo
0: anti okulira ne nyanja sikulira
1: atolo lugera lwa baganda.
2: Program saga na gramide
0: Gare feno tuwa ikakuteyo.
1: Hey.
0: Nkuba yatonye. Mugambie.
1: Katonda yevale.
0: Yatonye kuruomu kaga ngapitirivu. Nyingi ngate tonye bulungi. Tuwa deno kusabe wajaja wange. Kusande kuro.
1: Nga mweba zaachi.
0: Tuwa detu musabida.
1: Nga demu musabida. Nga yafanga mlamu.
0: Yafa.
1: Jaja
0: Suzana.
1: Muka mamwechi umuleje mirembe.
0: Wawa mina.
1: Nangi netaka yo misa. Okusabida kujaja wange yante kamboka tulichi. Kupate bunsazi. Nga wadini jiba kuteka mune kusara. Dejange yante kambukatu chineta agumu wa ye chitambilo che misa. Ana ye kati yao nina?
0: Chari mulamu.
1: Yafa.
0: Obambi.
1: Baliba akanza ali nakubiti. Naga ona inakuba mkatulichi. Ono wangi. Mututi.
0: Abala na yabali kawa.
1: Abala na yabali kamba polo.
0: Mbapoto.
1: Mbapoto. Nagambo okay. Ono ye. Abala mbatuwa na yono mkozechi.
0: Ono mwekute.
1: Ono mwekute. Nego obotu ndamobu katulichi mbunsaze. Wegitabachi.
0: Why?
1: What?
0: Kabas.
1: What?
0: Tunyumia kuno nakuli. Olala otunu.
1: Isakala nyogobera sitore yo.
0: Olala otunu.
1: Kubanga. Yali yabula danzi.
0: Omusajjo nayinza okubanga yagenda okuddako.
1: Yaje nkuwa omutwalo.
0: United Nations unako olwaleero. Omwami ono atandise campaign ye. Era agenda kuba asinzira mu kibuga Washington DC.
1: Kale simuulira.
0: Olala otunu muna Uganda muwagire. Na ye ekiri ku X. Abaana balina akantu ke batandise.
1: Kantu ki?
0: Byesaayagadde.
1: Bitu ki?
0: Bali ku X okwo ku kibanja kya United Nations bagamba bateekayo UN temugeza. Temugeza nti ebiri ya Uganda mubira
1: wabateka ya vifana ba Nigeria
0: bana Uganda wabateka ya vifana nyi nga pa nubaku wabandu edembe yo mtu bimu guanga Uganda ntikati ono mbo nono ono kubeli nyali no wevali leta mkati omukuru yali wayo ya galono amutere wo mubiri sima nyabi chiriku ekisa
1: wa ngisa temu ni omutu neba simu agara
0: mufiriza
1: simu agara ya mafuku ule kubanga kati wabali se muna futu batufunyemu. Mkumbuli mkwa amanyo kuli dante kalani
0: wa
1: UN muna Uganda.
0: Olalo tono.
1: Mama inge chitegeza.
0: Mzijukila ya ronya akaluru na jema saka. Yes imba huku wa president. Ngatama njimu chigambo cha Uganda next.
1: Na yu luzungu nga alogiranga mu Nigeria.
0: Wawa no.
1: Luzungu le rusuka
0: muka. Teyabela nyomuno.
1: Ngiri jaluogiramu. Ebi mwote tubitegi.
0: Tunaba tufunye musinga afuka.
1: Ewa chineda na we. Hiyo tukatuba bama.
0: Na yeneda.
1: Kati mwabaga lotuko loko tamuna ita.
0: Waluwa gama mbu waluwa bajia kubanga basinzo kufuna
1: musinga
0: fe.
1: Sia.
0: Hane baba najia.
1: Nchabedi weba singo funa.
0: Mboli.
1: Ono.
0: Yali hao.
1: Yali ima.
0: Mwa jakuba afunye munyo ateka ti
1: muna ba muna isa olugambo
0: muna omuchayogera
1: kyo gamba bwaita munga ex bajigala
2: Eyo je bade sagala gala mide nyimiba ko sembozi esensonga Monday to Friday Twesho se sawindala time check Esawa siwe senya, esu kumatia Time check ya kutusi wako Beda msigan simbiwo, ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star, mkaga hash Orondeko investor, oboku zese MTN momo app Tuenda mwenyaka tunye senya fama
3: Oh mana na sanga Investor, oh kuri yogo sanga
2: Radio Sapiencia.

0: vamos a ir a vuestra mamá. Pero mana voy a querer vinto de angue. Atenga si viñua. Kukawai ni mugira.
1: Toka liwa?
0: Na, si viñua.
1: Mkama akulaba.
0: Hei, na andabe. Hei, achimanyi.
1: Atoji ya wade sande.
0: Wetu chama tusimu doruna kolo wale nukulize ya mageza sulayo mziki nevye mizanyo. Chienda mwenyeka tonye zanyo former radio sapia. Sia muasuza mitiaba la viru amu mama. Jamuli vitambula mitia. Edi jetuli vilifai.
1: Mm-hmm. Kutuli okaka okay, tuina tabu.
0: We're not complaining. Mm. Vitambula angabe tuwa vivala. Tusubila na mwejevuli vitambula bulunji. Eda subila tupina vitambuli da bulunji. Dala. Mm. Nizaba pita Lydia.
1: Mampita Angel malaika mani mpulira bulunji. Edo sina wanima.
0: Ulaba malaiko. Ulaba kamuli yolina.
1: Nimo good mood.
0: Mm. Vyolina. Mwika niya mwisemu wako wajisemu.
1: Nisa najisemu.
0: Ah. Omuja isa mwikendi omula.
1: Nga yonayona tuwebaza. Nga yonayona tuwebaza katonda atukumye.
0: Atusoboze seza.
1: Atusoboze seza na atukuma. Nga chuli balamu na atugabirira.
0: Wabani tuwali ya baba lanti weekend eno vajia kola chuna dachiri.
1: Eee. Watela atuse bani. Nga wali wadoe ebita.
0: Nga mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina. Nga you plan because we fetu planning. Actually, fetu implementing amu kama vya planning.
1: Nchitegede.
0: Nefa na wetu planning nga ya gandye no. Tebita
1: So tuangelo oku sasira kwa wabu nabu nabu nabafunye kebizi mwiki weekend nabu nja ulo. Atene tuyo zayo zabu nabu Ababa dene mikolo. Hey.
0: Ababa nyumi robu laga.
1: Hey. Aba celebrate the birthday. Abazadde Kongra.
0: Zade kama malero nebulize kuba kyala. Ngo maid we waka akusinga okumanya omwami wo byayagala. Nga mu bufuze obufumbo obutambulira ku maid. Because ya kugamba mama gundi.
1: Cheche chama abakyala che bakola.
0: Maid ya kugamba mama gundi ogende teke ntulambi nyebwa. Naye
1: kankozibya. Tazibya.
0: Mami, enga tojo takende anko. Neku mwaka, kaya gala nyoko ambala angata. Kweka anga, meidi ya tegero mwami u.
1: Meika tijabikola nawe no mlekao.
0: Hey, atoko watu ina magezi. Because wali ya bachala buwe batu. Ngevi ya habirama, nasikala nga alikampata. Acha linga mvuza. Pazi wakapa dati tagala, chicha tagala mjusiwe. Nga toma nyinti jusiwa mwami u watagenda muu. Katukeze mchungwa.
1: Hey.
0: Oba nanasi kubanga ina altars. Mm. Katinga maybe ya kujukiza. Oba ulumunga buwe. Pazi wakapa dati tanyua. Kandimbaje.
1: Kati anti mama abantu abamu tebama nyinti olumo osirika waliwo ebintu bya tayina kuogera ne obo kimanyi
0: kyekyo kino idi asirike nga yamanyi
1: tewefula anti omanyi nye wantu ekintu ne obo kimanyi
0: kisinzira wetu kira kuwa magezi ku daddy
1: mani
0: ne songa za ositegera awogwe gwe mami gwe ino kwetereza
1: anti abawe expose nze weka nga tewali na kukase
0: my dear kati ze kulabe ngo mukolere bifu nga chinka katako Ila kukanti babiko la ipitabiyaga. Nena wachima inda. Kuba anga guatama. Guasula na. Abami nga umichalari. Nga tama inchi wamera mwami weneji.
1: Hey.
0: They've moved for over years. And, for more than 5 years. Mm. 5 years. Zasula chua kutubatabla na emi yeze vili ya sato.
1: 5 years jiba minji. Nga tama mwami.
0: Umoja niso kutegera. Chinachiria.
1: Ha. Chinachiria. Chinachagala buwat.
0: Ha. Chinochimu uomera.
1: Hai.
0: Chinotechimu uomera.
1: Njita ya gala nkoko nsike. Ayagala ili boyo.
0: Hebi ya mta gala nsike vini umamna ye. Olu mtu manjira. Mkuluze ya magezi. Tuwa tugeze mwana.
1: Mm. Kakati. Mm. Mande njagala kugamba. Aka story. Na mande nasabie. Wasabie.
0: Nye do mtu atatela kusababu wasaba chogera. She exposes herself.
1: Jena wade mchachi.
0: Mm.
1: Kati nga went today. Nga watunulila chachi yonayone jude bantu wakulu. Ngabana bato babale ngababale ngo solo babalira ku ngalo bwo
0: anti bache bakamu
1: naye ngabasinga bazadde abali mu church
0: holiday be bakamu
1: atenga fena tuchimanya abana bali mu holiday kati nene buza ningamba buli jones jan kubanga e church stella jisabiramu buli jones jan ensabira wana abana ngabayitirivu nga neri yonayo na wagulu abana je batula wabera wajudde kiche kituseewo Abazadde tansoleka abana bafe wakanga tetugenda ku chachi.
0: Anti ensonga nzikuwa dabazadde. Abamuze balowooza.
1: Mm.
0: Anti beba kamu kubanga babadde kusomera nga tebebaka. Kati n'olwa sande alumu wadde
1: yebaka. Bananga ekyo kikyamu, ekyo kikyamu kubanga olunaku olwa sande luba lumu mu wiki.
0: Gamba obudde bwa mukama bwe tumuwa.
1: Iye. Ate ng'ekiragira ekisooka kigambo sinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala.
0: Genda yako n'ebikyebitulagiro kimanyi.
1: Iye.
0: Tulagiro dutukuza n'odukuza. N'odukolerako ebirala bingi nnyo. Odutukuza tekitegeeza nti tule kwa fumba matoka gawoma. Chitegezo na kuno respecting. Yesongala chifete. Tukolera kwa mirimu. Mm. Nukune nine dini ya mjena sanga. Siba siramu.

0: yonna
1: ebitambudde maklabu ga mwagenja uro analysis buli ekikwata ku klabu yo oba kimyo gyowagira
0: yongera okubinyonyoka kubanga naffe tubikusembereza okumpyawo nga bya kukutuusibwa ko kampuni ya betting eya 22bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'obuusibwa akasente sibaga katakuluma
2: Fred, halo, nga sikuulira Fred. Halo?
3: Wanji baba.
2: Nakuwa sete zoge noko wanisa mkakesa, tuwanzidira.
3: Haa, baba waliwe biyaguawo, banchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, bamugoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate sete zogumwe sundu weguli.
3: Haa, banchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulu njini, olubuto lwamuluma, nemugulirako magnesium wakakaga.
2: Kato inaomeka.
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala mikate kali iwo.
2: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
4: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Uleme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi ensambia, we wandisa. Obasente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvuta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
5: Lelo ngena kuzo mweza abiri munyo mwezo guo munana, nyafe ekerezia atuwa mutume Batimayo mtukirivu, era manyidwa nga Nathaniel Muvanjiri ya Yohana. Batimayo yazali wa mchase choru belebele mugaliraya, kati manyidwa nga Palestine wabula bazadebe, teba manyidwa. Batimayo no, yaliomu kubatume kuminababiri, Yezu beyesukira kodalo kulonda, era ya yanjura mkwanu kwe Filipo mutume, eri Yezu, era bubasa sinkana, Yezu na mugamba nti labo muyisi dhahiri dala atali mubukusa Batimayo no yali abusa nti Yezu yali ava Nazareti wabula oluvanyuma yakiriza nti ye mwana wa Katonda nga Yezu agenze muguru ono yatandika okunyisa ekigambo kya Katonda mu buyindi Armenia Mesopotamia Persia ne Misiri Batimayo yafa mu kyase kyasooka era yafa bujulizi bwe yajjibwako olususunga mulamu era n'atemwako omutwe Batimayo yazikibwa mu Albanopolis Armenia wabula oluvannyuma ebisigala bye byateekebwa mu basilika ya Batimayo omutuukirivu ku kizinga Taiba mu Roma mu Italy Batimayo yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde omutuukirivu Batimayo yawolereza abakozi b'engatto abatunzi b'engoye abasabika ebitabo abatawaanyizibwa endwadde z'ensusu n'eggwanga lya Armenia Batimayo omutuukirivu Otusabiri.
6: Dabiwamu, The Mirror. Ekutusibwako Sentinel Banka. Sentinel Banka, banka ya fee.

0: That's when tradition supply. What to Wagambia, Bamise, Ava Peace, Alum Elijah, Chitsaka, Bagambio, Populis, Governor, Governor of Populis, to make I eat the Governor of Populis, not the Lang of Quatamus. Not to get a bit. Oh, my dear, I'm very good. I could have seen her, so it is a little of a year. But two are they some sour? It's a sour in here. From the room to it, I'm going to send everybody. Get a bank of that, Sliba Bull. Who can say that come to it?
1: Itaye buyisi oberenga wajja ko stress ya bana
0: stress ya bana
1: osimani wale abazadde abalina abana nga batano nga bona bali mu secondary
0: nze mbangenda fa
1: bana batano mu secondary ngomwa ali senior 1 senior 2 aina candidate abo babiri aina wa university musajja mnango genda fira bwerere
0: ojja kufana totegeda ina ino wa university atenga ali ku private
1: joga wale onde nga me musajja mnange
0: zo kwafuka musajja gota werwa yebitwa byemitima abazadde nebaga nti chinti bamusanza yebitwa nenga tugatsene rubanko muchine solo kwimirira nawo esolo kwimirira nawo atene kutambuza duka
1: bulungi nyo
0: sato mulimu na baina business business na kuzimbaza ngeri zitagala
1: eh
0: business zitagala
1: business ya chencho solo okugulawo ngoina ngato ina chidi amo kumale miaka nge 5 ngoina kubera ngo ojinvestinga mu investing kuongera mu capital kuongera mu capital
0: ate capital tomulina ani agenda kuongerera mba mita senere bank ndiyo jagenda ukasonga sente za bonozi zanyi toka baje mtukola ka sente ndiyo kutukola even nine pri ajala genda bampole tupa inida kaloni ochitegera nero songe gina msenere bank business toji kiliza kutaga la kubawa nuwetuli tetina jitigenda tuino kubela wano mu Uganda bintu bitambule
1: ade senere bank yes ye bank ekola 24/7 yes. Inti ocheka mtesi app ku simu yo noberanga nesamna nogwe chiro funya ekizibu
0: akasenteko
1: solo access ne waliwo gwe app ezimu eza bank inga waliwo budde botosa jigule
0: ezo mubera muzaji
1: ngeja ku loading ane loading ane loading
0: ku sente zo ne bakulumia
1: paka kukaba maziga
0: chia sente zizo bela ne bank etegera ki sente sizayo sente zizo ozeta geberenge ziku ekintu changu nyebwe chito genda kolaga ne senary bank ate tuganti obuyambi bwofune gulu bwofune Kampala bwofune Soroti bwofune Mubende tebuli nanja ulo
1: mchili
0: genda senary bank babenega bagondezo obulamu kada kade kabera kade ka
1: beauty
0: eranga leo twagala kutugamba tutya twagala tugamenti osobola tyo kulukinga elegant apa muluganda chiyo sente
1: rich omugaga ninga nga ina so sense eh
0: muzero kuba toyinama
1: toyinama
0: ni twa byombyaga nate ka bantu kubunke toyinama ya deso osigera when someone looks at you nakutana like wow kutana watu like
1: you you're very simple tokoseza sente nyingi
0: but you look elegant
1: yes.
0: Ozito ye munda bikaye
1: no muntu agena kutukira na gambo ono we sikola bwenti ne wenti
0: tusaba bantu kubunke naga nandi gambye na ye
1: chowe chirige mazima
0: na sobola chitegera embera bwetu muri munaba migoshana ka sajja ngambye kona yema ngali bulala biba ostege kati okumpenda mwe yembera nga mbutu wakufuna kaiya ticheta gisabye injinyo etsokera dala funa ebyo kwambala byoga byonjo
1: gabiyonjo bulunji nyo
0: kwambuli muno mtugo tunda evanga abako bchapcha
1: waliyo ne kala e kala azinga wojambala oja kulukinga nti oli muyonjo kati ka cream white kala abantu amu batya white naye cream waliyo ndala bajita beige
0: beige efana nete
1: beige eyagalo fana na
0: nina kuzino kala zinta
1: eh
0: wafuna zizi new talk simani nude
1: nyunji
0: ndio twasifafuna
1: bagandi
0: takwes kwa bikala bibi sibitegera
1: zinyi nyunji na ye
0: basi ndenzi
1: beige
0: tufunde mama njara kwambala ku beige ajina jimpereze mkafana nikanji
1: beige eyagalo kufana na kaki
0: that color egwa wakati kati yao
1: yes but it's a lighter shade of khaki
0: okay
1: yes kati
0: nunji
1: kati waliwo osango mwami inga sinti aikale toja mujaji nga ntaina sento balina nenga ayamba de bulunji nga ayamba de mpale ya beige oba khaki nateka ko wagulu esati ya white noga machichi kino
0: nola wo mwana wo muntu
1: hey
0: nojulo musinza
1: hey
0: ngala chito mgamba ati onkolete nenga naba chala echisoka we manyela we nyine ngabo ufanana omuntu omuntu gakubalili yani Echikwamba za kale zimwezi li dark anga tapu. Chichi.
1: Na wezi kufuli li dala dark.
0: Kati, we manye na we kala yo. Chindi ndi mweru. Baida wezi, nja kwa yeru solumu.
1: Bajja kugoba ku gate
0: na
1: bajja
0: kutegera.
1: Kugezi bana kukirizo yingira.
0: Nesimanyi. Tebana bana leze byokwerusa. Kubandi omanya omuntu omwe rukatonda yamukola. Sitaina nyu chimugola.
1: Yeah.
0: Bwayamba la ka green abamusufu. Waleta kamaruno gamba.
1: Bwayamba la ka red.
0: Na yakira muri. Olaba bambala orange. Leka tikwano kala yendi kwanga nange nje wako. Ositegera. Kati manya chicholi kala yo omanya ti Ore no kala inbola, eno tembole. Ene nyumira, eno tenyumira. Mulimu ne kala isigendo kwe kisa jureti nga baida. Kufa abaneni. Mulimu kala joyambala, you look, ngolinga kwa baya yonge deku.
1: Wado chimanyi inti, no looking elegant, chili no batia wo unya.
0: Yes.
1: Okuunyo bulu unji.
0: Yes.
1: Batia wo, enjala zo, ziri, wazi sazebulu unji.
0: Atuma chukena kunjala urumu wa matubala uweza nyo kunjala nkoli. Zine nsige viranji.
1: Osoro sale njala zoblu njini zibaila very short.
0: Zine nakiri zamba kunacho nze siko la njala. Mbera kunacho. Obu wala munda bikira. Kira mulu unji. Obu wala obu wala. Mbuni mwa mchela gusanga. Nga aino tuwala tuwe. Tumpi.
1: Mbiza zili nichi. Ata abashala basinga bela ni nacho hea.
0: Bavera kumulamua. Ya walavye mama. Ato onzi jukiza mama. Umayi mama mwaga.
1: And by the way, that lady is very elegant.
0: Very elegant and natural.
1: Kati wa mtu nulida. Ebi nituwe ya yambala.
0: Biabulijo.
1: Techiri nti.
0: Tari na kuyechi idwe ya kizagirete.
1: Ushe gera. Nengali elegant. Very smart. Envy is really smart. Akagato kagende de kuruguwe ra yamba di. Ushe gede.
0: Mpulide. But you can look elegant. Tu gamba, jiwefe. Kwa mtu kwa tunda, bale nga yesu lako kwa suzi. Nila mtu kwa manye, mtu msa njala muku.
1: Ngate yefi, la yonza tawa mtu wa njiza.
0: Ye
1: mtu wa mbala, akatete ya kalunja wa chala. Na teka kwa chiresu chine chineni.
0: Waliwa mkulu mbamu.
1: Na chesima lunakululamba. Chichi chobo tegeza mkwana. Waliwa
0: na besulira. Biscaf. Biscaf sijina kwa buzibu. Temu mkwata buvi. Nemu limu wa mtu le yesu lake chintu wechu. Mwini wa mkulu mgovernmenti ya chikola. Anyiza, zediri ya yetu genda.
1: Muze.
0: Mwini ya tafuse. Mwini na mtu nolida, mwini na msu. Mwini ya mba debuni. Ate katichino.
1: Hey.
0: Sewa vinaba ye. Wama tulimuza kumusavu tano tano. Ana. Chinana musatu savu musatu. Nezero musavu munana nya. Ana mumuenda na musatu zero biri. WhatsApp kumusavu tano tano. Ana. Chinana musatu savu musatu. Kande kamuzete mwogena kubantuma kuluba government. Kwa yogena kubi kubi vii. Katituwa gende kubi scarf. Tuza coach. Ngato.
1: Hello.
2: Marie.
0: Wahaji dia.
2: Oleta mkwani.
0: Sina tabo gamba chibiru. Maria. Kwa yogena kutu nili.
2: Mkwani.
0: Je wale komeri wa zike.
2: Enamba wa jini ma.
0: Mwina lafu. Lafu ya mwesiji teke enaka mwine uta ina namba ya mwine na henga. Mwine ya gala.
2: Obo mtiku gave enga.
0: Butono wa mma.
1: Small, small things.
0: Njaka
2: mwine. Mwine kwa wale tuwe reza.
0: Hale dia na iwe wale kuliriza.
2: Hale acha mshara maika.
1: I'm okay, how are you?
2: Ndivulande.
0: Amina.
2: Mwine kiyo muze.
0: Tunofusajo.
2: Weka kukuta. Ate boka kumake chivati. Ate nakone keja.
0: Tekali clear. Toma nyoma kaino mkazo bate kalina.
2: Mzete vii mkwata ko. Kwa teri ya gwadalo kataina mani.
0: Baba na mani. Njiba guwabugu ya avu. Toma mani. Beti kila biba tasovola.
2: Ati. Akwagala mungu kukutu. Kati kufuna be mweita. Na ene ete kao. Mama lili nechirara. Wano badewo musajia. Olina kusango tambula ne baby wo. Kujara jofu.
0: Aze vikade. Mbweyo.
2: Na simba amanyo.
0: Na simba amanyo. Yoga simbi siza. Mpito tia dinyali ya X. Zae kuwa nina ambarusu. Kupo mwaya gala kule. Mpito tia dinyali ya X.
1: Kati. Azijuki zao mwala ya gambie. Ama restaurants. Bulijo tulawoza wachi tulisingo na ye mwemutufula basingo. Mbungeza mrestaurant. No musajja. No mwami. Tugeza kwa kwe manya. Ate go gambie. Tukwaniriza. Ye wabale koma oba nange. Matu kusanyo kide.
0: Mwaka wambanye nyomu chifechu.
1: Nti wabade already. Nti chifoli serebu.
0: Na mutulekenga mu. We need our private life. Fachitegera. Ayegene kubasajja bakukutana fe. Nakusajja kukutana watama.
1: Neda akukuta manyira wa inacha akweka era kata obo inanyiga next nogena kubuka
0: oh onyiga bunyizi
1: hey.
0: Next
1: onyiga next
0: tugenda kunyiga mwe yeah. Wamma
3: abalungi
0: yes abu
3: lema yo kuwero
0: na ukulibisa
3: esha lela mbe atukuru mkwa ya makuru vita
0: yes abiana
3: mzumuzo kwantam mtu atyanga ye gosa na kutaka kasente ko Nari mvuzi unomu yamba, nena atafayo kusasula. Ndeza abantu abo.
0: Atata sasula na yasoleza, ne yanziza.
3: Tumi toka basa.
0: Kari mkwano, tse yanziza vila bulonje kuluza ya magezi. Sule mziki nebe mzanyi.
1: Waluwanze gwe manyi nono, nga ya akusigning agreement.
0: It should be so.
1: Tali,
0: tatuwe isabu vi.
1: Tacha ya gala bintu bia kuola just kumumwa. Osaininga wali nogama ntesento zikomya wali na naluno
0: mulimu omuntu gwowola
1: hey.
0: Na weeks 2 nesibuke miezi
1: batama
0: atenga bwagamba abanja
1: batama atenda nakufula omubi mu bantu hello yenyabo
2: mama Africa ibale kuweleza
0: na okuliza dia
2: Solomoni mwenye
0: mwaya. Mama Solomoni aliache tata Solomoni vana. Tata
2: Solomoni alipige raba uli raba gala
0: nyo. Yema likuwa hako.
2: Nenso mzoe nsingo ogu singo kunyigiza. Ye mshala anga mfumu. Nga ino mwami wakere anga lago mwami ya mwa gala nyo. Nene yesu wa kubau.
0: Nate mfumu.
2: Niwebu zaba ya gala chi. Oita itama sida. Tayagala yo chichi.
0: Mukona ave mukubo lio.
2: Kwa yukumeza mikwana.
0: Na wukuliza. Baida waba bachala jena. Chifumbo samwea. Chese siza kubawa.
1: Abantu ino kusama wukumbo wa abantu echitiwa.
0: Ugulashi wa gena ni wotaga.
1: Hello.
4: Ya mwili ya nama kuweza.
0: Na wukuliza Lambert.
4: Kale madamu ili
0: ya. Yes, sir.
4: Omuze madamu ili ya.
0: Yes, sir.
4: Yemuze nga ya point kwenye na kuita. Kikiza gina kuwa mwili. Nere mchibuga wa kundu wa. Agule vyo kulia. Ayaye kata kumbia na kuku. Kwa ya kusinaga gina. Kari gina kumbia kumbia kumbia. Amato ina mwili njona wato ina mwenda kasenzi. Wagena mwote ina kuweka. Wagena kutini. Wagena kutini. Wagena kutini. Wagena kutini. Wagena kutini. Wagena kutini.
0: Na ukuliri zabera bulungi. Kani majibia ya kuhisa. Chichimulu uluwa babutaba naswe.
1: Kale bintu ya bidiengu umuta natuka.
0: Aha. Ama nyetu mwendati muli.
1: Hey.
0: Na ya toku msaaliza.
1: Hello. Hello. Tumuluzi. Hello.
4: Mama.
1: Yes, sebo.
4: Mpanyi na zoriotia.
1: Tulibulungi oriotia sebo.
4: Jeba luku mkwano.
1: Kale nawe jeba le sebo.
4: Ito nabagami rano obude vicha inumu kudia.
1: Okutio kwa hati.
4: Nabiyo gila sinja bidamu.
0: Olimu titizi tuwale ili
4: olumu. Kwa wayo na.
0: Kwenda huko.
4: Kwenda huko.
0: Kwenda.
4: Kwenda wala mama.
0: Kebina mtuku wabiyo.
4: Niku nyi gila. Wendu wa siku.
0: Teka kukuteka. Kenda gena kumze. Nacho nonoza.
4: Kama najewa pike ya jomu kanga. Nabili jewa baba ni konkuliti.
0: Yes, sir.
4: Nesisi dewa no inaka bukoche mani mtuba fedi ya tuwalu kucharo. Kwa mwini che mani ere sutu balu na sulu mwona tuwale ya levitano.
0: Omuzadi. Kwa
4: rinyo okuwale ya levi. Mama kiri ya
0: tonu. Na wali kwa mgena kudamu okulonda avu mlukuanga.
4: Mlukuanga.
0: Chechimuku vya levi kendo okudamu.
4: Chitu kutoli imbye. Mama neti lala.
0: Hey.
4: Omuhibi kwenye sima ya nawaka imba badi. Kujaki kanko onoro kwenye pia imi.
0: Kale kanka no nye kabadi.
4: Kwenye sima ilo. Kakati mama omujeku inakowa wabudu kuhunze ulijion kanya kutambula mkuo sima nyumbo ulijion suwala mubantu ni neiba jankulo ukundu gelira neiba ayo gira emika ambia sabaji kutelina oyapama suku kufabiensa tena ayo gira chino natika kwenye bigambe bidala unamududu RSC onamduba watu wala yuvamudita okubula kuri shansu tena kangwa omugi yorefuza ulijia wa itafaji Mama umusoke na gogo kukuli yanga abantu bota manyi kutubaleke. Kwa ino mtu kwa ya tala. Kwa ino mtu kwa ya chukumi kwa ya kusala huu. Bilebio, imu kutu ngambo.
0: Tuya zisa. Kale dia vera mlonje kulisa ya magesa sulu yomziki na hivye mizanyo. Sorry, tukulu zinze mwa ukatono katini. Nyeso ulo kuda mnogeza kwa voli ya utuna kufuna.
1: Hello. Hello.
0: Chikambwe nga ne WhatsApp mwenda ba wane koze mwifujo na inga chenda cheshiri tetuja kuwa mumani.
1: Hello
5: Lilian.
0: Yes sebo.
5: Wewe alikuweleza.
0: Nakuuliza.
5: Agamba china laika.
1: Ndio kesi sina tabu.
5: Eh kigongo toni wanachengera ku twins kakati nzo musogu ntamide dala. Ila nompianda gunkesi. Bila kubibana fara masimu. Na kubani wangunga matukwa desete mzatu. Nena roja na ito wawa na ito wawa. Uso vela ne polisi kulina ujambo gena mvula. Ndi na hali mila konga achari njari. Badange tuwefige kwa sakadu katonu. Ndi chigungo toni
1: chini. Uwebele nyo sebo.
0: Nzebele na kuntia mtiba gamba. Na inga na ichinuma.
1: Hello.
0: Hello. Yes sebo.
6: Hili nyecho.
0: Kali teacher Paul wevale kuuliriza. Abaula hapo.
1: Muna
0: uruvayo natani kwa kwenye.
1: Aha. Hili ni nga tetu nagenda. Nino omuze wano. Omuze gwe mpliranga ngukoye. Bebantu abagenda kumikolo java nabwe tugezo kwanjula. Nogena nguyamba de chitetei. Chitetei.
0: Kamanyiro. Sinza na chiru mamu.
1: Iba
0: abantu abata respect mikolo java nabwe. Atamu wabalaba. Ayagala nyatulo wanu maso.
1: Katobela wachimiecho. Wajyo uwa waze kulia mmele.
0: Yanga wabagamba. Nzee biteza kome sizi nenye.
1: Manange.
0: Mwazumia chito.
1: Ate neno. Mwazumia
0: kwezumia nyasigola yu.
1: Echiteto ikale kachivechi wangu. Neyegwe chete echine chuko makumavivi.
0: Newe chivachi wangu zenaga gatenjiga wetubale itakumikolo
1: jamu. Yee banaya.
0: Kwenye nyambade chitengi. Kwenye nyambade chitengi. Kwenye nyambade chitengi. Respect mikolo.
1: Katu waluwa mami gwe nabade ni nanyi. Antu waluwa mkolo gwe nabade ko.
0: Hema ina kunga malaika wa yanju.
1: Waluwa mami gwe nabade atutude maso. Nga kale mkulu kulumu. Nenga ayamba dekale kanzu tiki. Nenge koti nchafu. Nga nchafu no. Binebili visible. Nga ayamba de gambut. Gambut.
0: Tema musitu. Nina abo mikolo venjagala. Nina abo gizbo kumikolo venjagala. Nadala kusaidi ene ya. Usually abakoba jaba abade bulu. Nene saidi ene ya. Ya umuwala. Nibatelo kule vipu yu. Kati avansi tulida. Bwe mtu ulamu ena bulonji. Aswa na kujaya alieri. Sinso ngoba guwani oba guwani. Naga umanyi. Wekendo otuleri kuboli michiteteji.
1: Chibi nyoba nai. Uyamba
0: desuti zo. Uwe suti weyonge na yoto ya kunyumira muvideo. Ne baba anterereza. Bantu mwemwe musimana.
1: Bambi tuchusemu.
0: Yono wachistani kapogera kumikolo. Mpuli na nchuulida.
1: Tuchusemu cha chintu chibi nyo.
0: Butufu. Muchusemu mrespectinge mikolo. Sina mikolo joka. Newe na wabuge. Pukenda mchaji.
1: Newe kwa mkolo kwa ambaga. Chie chikuwa ambaze mpali. Mene.
0: Ange jagamba suti yangebeja. Lenze njangeroza. Yambale chija.
1: Ngovude kwa service providers. Wana abagaba juice. Bichi. Aba moving around.
0: Kamera mene.
1: Abo boto
0: valike. Nyo manyeja ina speedy jako zesa.
1: Mene your guest. Bakwa dene invitation card.
0: Mojina mujini. Kubanga ziku nyumira.
7: Hello, testing microphone. Wow.
8: Wow.
7: Unaonye yume yogiro bulunje nina kuwe sekitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netens.
9: Tukubile kunotu msambu tano mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
10: Singo omuntu yenna akusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin ye gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
11: Beera bulindaala eri abafere.
8: Towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku biruma bya ATM oba watundirwa ebintu. Bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikupya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: hava kuvia imelaiza kwacho sasa mani yo mara ya sija kulimbo ronga gedo kumbira leva ndani kiti babu kumba bizibu kuba zikiro mana mama yatikira kayimba ragamba bakuvia ikolaiza nyabule nyanya mbwaji bibi ajira ne bibira nge no blambi bawo
1: bibawo Ebintu ebimu byakusabira nze nga bwendaga.
0: By the way, prayer chikulu nnyo.
1: Ebintu ebimu biri spiritual. Byakusabira n'obikutula
0: n'obikutula.
1: N'osiba. N'osiba. N'osaba.
0: Era ne Bible ekyogera nti waliwo ebitavengawo. Okuggyako mu kusaba n'okusiba. Kati kwa muntu eyalwala lusazi buli gwe bano bajja kutula nga gw'olemedde ku kintu. Kubanga waleme okwekutulako ebyo ebitasoboka. Akayimba kabereza kabaana bawala mwenda mama nga munoonya. Mkasala kanongoli mkunonya Nengo omuntu kuononya Mwamu akubira na kasimu Bebe
1: Walide
0: Mbwe hey. Manya Akubuza Walide Nunga mnande sina kenalide Nekamba chondalia Nakuweleza HB
1: Eko mbire wamitani
2: Njagala kubera wogoli Abantu mesime nyumia teba kuli
0: Katia wazi kuweleza okolechi Ule kakatoko

0: break.
1: Mwenye mtujia mwoyo. Mwenye tuloze sabantu nchituwakala nyusu.
0: Mwenye mtufu mwere che gule mku mbili mwitani.
1: Ata mwenye mwaku buzo buza. Walide.
0: Evita tulabia withdraw.
1: You know. Katizu mkumbula ya taimu. Mkumbula basomolo kumpere zebi. No kuchekinga kumbuzi so bambide. Nekua mwenye sinaria. Che engola bie. Funa mangue chua kulia. Nazaku. Tonkamera kwa togeza. Sigazi okufayo kuoku kwe sigalize mutima. Because why did you check on me?
0: By the way, men wobele obuze chibuze wechitio.
1: Have an answer.
0: You have something you're going to say. Don't ask. Nga. Toina solution. Okwe wanyebe na vya natobuza.
1: Wati ni manyenti te wazibuze.
0: Eh. Because. Ogena kwa swaza.
1: Oma buvawa. Ogena kule angu msungu. Kada yata mtu fula babi. Hata mtu la mtu msungu. Wabanduga. Fawutu mbanduga. Oma mtu wakutulo msungu. No kule wena wena mtambule ni imbu geri.
0: Owa ibidi mitano.
1: Eh? Kati azikole mochi. Akule. Like.
0: Soda ne cake.
1: Tobi inguli na sule vye. Wechite chikate cha fechale no wechitandi. Sae nanga tusasana kaimba kaso saba. Demuwa na mwalaba mitawini mnyenga. Ya pula na abulida dala. Aya furumamu. Akaimba baka itasasi. Na kawereza akabawala mwenda mama. Nga mde tinga basa java fumbo. Aba agenda no kwa tebi sumuluzo. Iye suka. Menda kweri yao. Aba agenda no kwa tebi sumuluzo.
0: Mkama nabalaba.
1: Na mkama nange tonde kawo. Nange nange mkwagala.
0: Mkama abalaba.
1: Omsajo wakaya nilali. Nevizimu.
0: Ebi ebi intu. Chocho wachi nekatonda tabi agala. Goloza wachi ya tugama tetisi chidunji. Because ogena kumenye kera welele umutima.
1: Omenye kwa umutima kuduo mtu watakuliku.
0: Wesange ngofude yota tegede. Bakukewele mduwa ilo neafude chinga tebachiraba.
1: Gane chukuluma tebachiraba. Baba wairize dogo. Ngane yote liyabi vademu. Ha? Aba agenda nosi. Nene nage tondeka.
0: Omanyi kerezi ya gena negane bintu ebimu ye. Penetune tulowoza.
1: Mchache ina mateka manji.
0: Ina mateka manji. Na ye mkwano. Bulichimiche wagana. Wabuli wenso nga tezi gumi des.
1: Bwechiba si chinyo. Nga toli married. Omusajja wabandi omufumbo mwana muwalango uli singu. Uchali muto. Muleke. Muleke. Amo bali nga takali ya baganda. Bali kenkayana. Buli kasera baka. Bakubira masunga aga kutisa tisa. Kamu saja wangebota muleke.
0: Watakubide no gama katu wachita nkubide.
1: Mkubi na simo kubaji hali mufu. Mama, tusisa kaka imba kaze kawo abadze chinango yabami tamari ya mulinde ate ikwelaiza kastesha mayanja unikamera nga kagoverida abachala bazi nango uvinyiba wamanya kwa kumitibia nigina walito nazali
0: bievitia
1: abachala babera nga nemikolo nga wajita nigina nga vega vile viravu hii goli muto chia habachala baina imi tubiabwe mabita nigina
0: edda secho nanti chao ila wana bebaita plan kids
1: mwema plan bizi jia yono liba mwema plan bia voge wako habecha asachino temwama nyakuli ayi habachala babi nga mnigina nga wakubabu imbo mchala yina ina narioka
0: nga wakena budechi
1: nga wakena imi tubia opabia banganga cash round kind nenga tete bega bila cash
0: hey.
1: Instead of kwega bila cash bega bila nga bila bu
0: hey.
1: Nga bega bila bintu wa masowane sefuli yevi kopo like
0: hey.
1: Nga I know nigi na kuolwo obobo imbo wako lango baba stesha nalio kakada nalumi ya majave abakazi wambobo imbo wakade mwabere mwe naba itako mbisera vya nigina zile ndashika kumina munana ezisa kusawa etano program ndabiramu kwe omwana yafunye wa bishop hii kano bada wa sana obedinga ya dini ay mwoyo mutu kinga jetu kubamu omwana yafunye wa bishop but we congratulate
0: in the service together
1: upon that achievement sagala bingi la kwa sibi manji simanyi chikoli wa chika that side netu manyi chumuti ya wele tu actually ye mwala
0: baba wabachala
1: Katika tiyete ya fanyi.
0: Anyway.
1: Katika isibite gira.
0: Kuli mtu wainacha kiliriza.
1: Katoka tatubite gira. Tituwaga la biyo gira. Kuna itumainchi mtu ya fanyi. And she's the first woman bishop. Mzungu lutufu. Mu Uganda. Ata waliwa bishop umlalo mchale Uganda. Ye mchala soso kufuna. Owa bishop.
0: Mudini ya abwe.
1: Nati mbote siba dini.
0: Hapaloko
1: leba dini.
0: Si dini.
1: Dini. Ha, baga bata bakiriza mudini. Mpuni rambu si
0: chi. Naga esibite. Nzikiriza.
1: I don't know.
0: Dini.
1: Suma iwe wachita. Buloko ule full stop.
0: Naki. Tugende masi.
1: Na yesha sinzo kunyumira. Ie mkama katonda. Ina katonda guawa. Oli first daughter. Katonda na kuwobo. Ie katonda.
0: By the way.
1: Wala kubuza katonda.

0: ari gusoko pia ko meta faiza yana ko da chikaviri mu meka ziri abiri mu munana zo kaza zule kwere sawa itsa no program itsa wo mukaga program da rira mutu tamla ni send the report abank
1: Caritas Uganda ngeri wamu na masaza 19 ge kerezia katolika mu Uganda bako wola bantu mwenna abo mutima omulungi na buli aina kyalina okuwaayo tudukirire bannaffe oba baganda baffe abali Karamoja oluvannyuma lw'ekyeya ndekabusa ekyabagwako tusabibwa obuyambi bwonna okubuwaayo tubuse mu nsimbi enkalu tebagala that means tebagala
0: bagala sente
1: okusinga kubanga sente ze zijjo bayambako okugula ebintu ebyo babe batuuseeko okubasobozesa okugula emmere bagala sente basobozese okugula emmere omuli omuceere sukaali obuwunga bwa kasooli butto n'ebirala ebiringa ebyo so tweyambise emikutu gino wamanga MTN Momo Pay ojja kuteeka ku 76 12 10 yeyo kodi ya MTN ya Momo 76 12 10 oba Airtel Money ku 66 67 253 oba mukaga msanvu 253 oba Senary Bank ku akaunti yabwe 83 100 105 128 satu emu noti noti emu noti tane emu bili munana ereta Caritas Emergency Relief and Child Care
0: tuyambeko banaffe abali Karamoja obulambu banyumire nga butunyumire Kampala tutegeera bawo gende Karamoja bangali mu nsendala netu bayambeko obulambu solo kubanga butambula ziri abiri mukaga zada chikesole kwere sawa omukaga program David Ramu Senary Bank bateka mu nsimbi wanetuba tugenda buterevu mu mulamwa Obadde ina chenyumiza.
1: Kakati
0: echo mwana omuwale yafuna.
1: Yes.
0: Eyasse munne. Obagwe bagambo kubanti yasse munne.
1: Weekend ebaddeke ebintu bingi bingi. Oba enaku ezo nga tuyingira weekend. Kakati waliwo story ya wawaza abantu amatu. Nti omuwale ono gwe basse yaina mukwano gwe. Mukwano gwe najja namwegayirira nti taina wakusula. Omwana munne namusuza. Kati mukumusuza babadde bulungi. Bakwatagana kigambibwambu babadde bakwatagana ngera abantu abasinga babalaba aba babiri kati kigambibwambu omuwalo ono gwe basi abadde akolera mu bbaala
0: yabadde nanyini waka
1: kubanga yayingiza oli mukwano gwe kati kigambibwa nti olunaku olwo ekintu ekyo bwe kyatuukawo ekibya nnyo bwe kityo bali waka bali bakomyewo tewali yamanya abantu abogera oba aba witnesses tewali yamanya luyombo chikwe lwava
0: kichi abatabula
1: naye kigambibwa ambu bayomba ne banayibanga bawulira nti mu nyumba
0: waliye kitali
1: kirungi ne bayomba kati ndowoza mu kuyomba okwo omwala kwe yakwatira ekiso na tamune eyamusuza na ye of course ebibuzo bingi nti omuntu okugenderera okutta either abadde akipanga enaku eziyise obanga wamutamadda obanga akuulirako ennugu
0: nga wamutamadda nga yasula ewuwo
1: anti abantu si bangu abantu kyetuportray nga kungula ate si kyekiri mitima gy'abantu abamu kati neighbor bwe yawulira nga okuleekaana kungi n'asindika message WhatsApp kumuwala ono nanyini nyumba namubuuza buli kimu kiri okay oli fine
0: muzaako neighbor oli fine
1: kituzaayo kumugaso gw'okubeera ng'oyinawo neighbor
0: ng'abantu oyogere nabo abakuliwo
1: kungo ng'oyinawo neighbor gw'omanyi ng'oyina namba ya neighbor wo ate nga naye ayina eyiyi
0: ate nga kyabuvunaanyizibwa gw'osula otya awantu nga ba neighbor gwe tebamanyi masimu go naawe tomanyika
1: okitegedde kati neighbor n'asindika message namubuuza is everything okay buli kimu kiri okay mbawuliddemu waliyo okuleekaana kiki
0: omuwala yaddamu
1: mwana teyaddamu naye ono yamutta n'akwata essimu n'addamu n'akwata essimu n'addamu nti I'm fine. Kati omuwala bwe yamala okukola bye yakoze n'akwata dead body oba omulambo n'agusiba mu suuka bbiri n'aguteeka n'aguleka mu nnyumba ku buliri
0: n'ayitamu.
1: Naye kigambibwa nti ennyumba yonna yonna baagenza ogikebera ng'ejjudde omusaayi nga kiraga nti omuwala ono yeerwanako.
0: Of course, ng'omuntu ye.
1: Ate
0: nno ne bw'aba teyeerwanye.
1: Nti tebaamutemye anaweya.
0: Okitegedde.
1: Kati omuwala bwe yamala okukola by'akoze n'akwata engoye omuli n'ez'omuwala mukwano gwe n'akwata engoye n'akwata n'ebintu abyo bye yasobola okukwatakwata n'adduka. Naye mu kufuluma landlord yamulabye.
0: Ng'agenda.
1: Kati landlord mu kumulaba ye teyasoose kulowooza nti mu nnyumba waliyo ekikyamu. Kubanga era babadde babeera bonna ng'oli asobola okufuluma n'agenda.
0: Omulala
1: n'asigalawo. Kati ab'oku mulimu bagenda olaba munnaabwe tajja ono gwe basse gy'abadde akolera.
0: Mu bbaala.
1: Kokuba kusimye essimu teyitamu. Kati omu ku mulimu n'akubira muganda we n'amugamba muganda we tazze ku mulimu ate nga kyali kizibu nnyo omwana ono okumisinga omulimu. Okumisinga ogenda ku mulimu kyali kizibu. Kubanga kigambibwa nti yabadde akulira ne bakozi banne ku mulimu w'abadde akola. Kati n'agamba muganda we genda okebere ewaka olabe oba gundi ne gundi alyoke. Mugenda okebera kyamuweddeko mukazi wa
0: yasanze mufu.
1: Yasanze ennyumba ejjudde omusaayi. N'asanga munne nga bamuzinzezinze mu masuuka kwe kuleekaana n'ayita baneiba ne batandika okumanya nti kati wano waliwo ekikyamu ne bayita ne poliisi. So story weyite we yavuddeyo.
0: Ekintu kino kigazi.
1: Ate
0: kino kigendeyo abaana bafe ab'obuwala. Olaba ennaku zino kiriko simanyi kyavaawo. Abaana beetindikira mbuzigo. Nusangamu abawala kumi. Basula mu bonna. Era I was wondering, lwaki abaana bano basula bonna. Nze bajja kunga nti anti tuba tukekereza rent. Naye ndowooza nti kisuka kukekereza rent.
1: Kyo oluusi kale oluusi toyinza nenya muntu asuzizza munne kubanga ekyo kikolwa kya kisa.
0: Munnange ekisa kitagamu ate okwegendereza.
1: Kyekisa kisa ng'abaganda bye bagamba.
0: Ono kyamusiza.
1: Naye ate ekikolwa ebikolwa eby'ekisa wano n'omusamaliya abitugamba. Nti munno wajja nakaabira nti Lilian sina waakusula nyamba onsuze kizibu nnyo gw'owomutima omulungi okuleka mukwano gwo agende asule ku street ng'okimanyi bulungi nnyo osobola omusuza mu nnyumba.
0: Naye kyandibadde ku muntu gw'otegeera
1: abadde best friend we kyekyo owo wali obuzibu.
0: Kati kitwale nti kyekyaba
1: challenge wejjira
0: naye omanyi nti osobola okubeera n'omuntu gw'oyita best friend naye ng'omanyi emize gye muliko abantu balina ekigundi avaako bubi.
1: Kakati ebintu bingi ebitabula abawala mwe muli abaami ne ssente.
0: Ate oba ssente sinnyo. Naye simanyi katonda kye yateeka mbasajja. Abasajja batabula abantu.
1: Poliisi ekyakinoonyerezaako okumanya kyekituufu.
0: Kuba amazima gali nti wali ategeera kyaviiriddeko omuwala ono okukola ki.
1: Maaso awo bajja tugamba kyekituufu. Kubanga ekituufu kiri nti.
0: Kubeera poliisi si buli kaseera nti
1: ekituufu kiri nti ekirungi waliwo ba suspect be balina okukwata.
0: Oso okukwata nga tokibadde namu.
1: Naye landlord yalaba omuwala ono ng'afuluma mu nnyumba.
0: Yalaba afuluma teyamanya byakutta. Kubanga whatever transpired tewali akola ki.
1: Tewali amanyi kituufu.
0: Tewali amanyi. Okunyanga ennyumba yali mu kamera nti oba oliawo kamera yakola ki.
1: Kati ebyo byonna byetusaba poliisi etutangaze.
0: Naye era nze nkinzizaayo.
1: Naye ekintu kino kiwawaza amatu nti omwana omuwala omuto
0: bw'atyo
1: asobola okutta munne. Omwana n'afa kyokka ng'omwana abadde mukozi yeekolera akasente ke.
0: Ekyo kisoboka kuba buli muntu yenna bw'anyiiga. Fenna tukimanyi nti akaseera k'okuba ng'onyiize oba mulalu omulalu asobola okukola ekintu kyonna. Naye era nze kinzizaayo wali nti twegendereze ekisa sikirinaako buzibu. Naye bannange beera mwegendereza ng'okola ekisa.
1: Kyo kituufu.
0: Waliyo omuntu gw'osembeza omulabidde ennaku bbiri. Abawala tulina nnyo kya best friend ng'omuntu wamulabye eggulo.
1: Wamulabye
0: kuba mufaananyiza embeera mugenda mwenna mubaala munywa mwenna n'abasajja mudetinze abafaanagana n'olowooza nti ye best friend wo.
1: Kati ate bino ebintu bigenze nebitwonoona ffena ffena emitima. Kati obeera otya okuyamba munno kubanga oba otya outcome kyokka nga te n'okuyamba kulungi.
0: Wandibadde kulungi naye yamba beera a bit careful. Yamba mulimu tusobola okuba ffenna Nga tamu defenda malaika. Na inga akumayi nti malaika wabako.
1: Akola wati ni wati. Afuka nsolo. Ona bantu ama bali abaina mental issues.
0: Aha.
1: Nga ine bizibu biebio kumutwe. Yes.
0: Ato lumungu ochimayi nti wanyiga hapa.
1: Hey,
0: kati. Amanga talina wana.
1: Hey.
0: Nga ya kugamba daze na kwata kana kasista wange na linka.
1: Ochitegede.
0: Nisa musajia kundi beyanyiza na limu jamu mumilu.
1: Hey.
0: Nga hivyo nozo vimanya. Kati watu mutoyo msembeza. Echo kubiri, omwalo nubwa baba dage nanga nakola. Omutubwa msuli zena kusatu nyao vwa mwezi. Bweba msasulu wa msala luwachi tagenda. Simu bubi. Simu bubi na eba netutandikuwa kweke ngera. Atu mwana wanyo kasulu kukule chichamu.
1: Antu katineche laba wala tuina chino. Inti tushayaringe nyumba. Uli omu nga leta 50-50 ku rent.
0: Anti katuta niso kulaba anti. Chechisela tukole chitu.
1: Chechisela buli omu kwa atelidye.
0: Afafaganene rent we. Asobole okubaawo kubabwe binafana nabwe biti chene chabatabudde kichali chibuzi na ekinzo kutabula nokwata omuntu nokwata ekiso nokimuyisa kubulago nga sali
1: nkoko
0: zene je basalire nkoko ntio kutumulayi nekwe nomuyisa ako nakutuka nomuzinga nga namanyago
1: noko obudde obonabonabonabo wafunye
0: omukazi
1: kubaffe twakula nafuna nabudde bwakwata simu okudda mu neighbor. Message ya neighbor.
0: Sawe ya made aliketi zivu. Ate chivinti yomwale notia kwa ati. Dwabula ndo za chai. Tanda kwa ati. Ndibu wana disappearinga completely. Chichi gendo kubawo. Yewe bana amu kwa tono nada.
1: Hello.
2: Madam Olivia.
0: Yes, sebo.
2: So, Sibio Kenya.
0: Sibio Blunji, sebo. Sibio Tesebo.
2: Message ndi uli deyo.
0: Yes, sebo.
2: Nenga chivinyo.
0: Baby, chyo.
2: Kati abana abobu wala chiba woku higa nga nafu abobu lezimwe nafu abobu lezimwe tuli bano wa sembe na yoko wali bano nange batu isabubi wabateki de basembe na yoko wali bebo abawala abosa anga batano mukazigo bana
0: sembe na yoko wali
2: nangyaga afajavude Nali okaa kugamba sembe na kwa wali
0: nange neba keko wano.
2: Omo akafali soka yichinia. Neba kaa suma kwa wala tukaza. Bate yika kwa butezi mtuwe. Maulida. Nyabo wange. Chato use kumwana mwaloyo. Chicha mtu chivomi lida. Elan chivomi lida. Nganze afande ibo.
0: Yes, sir.
2: Atena awe nchukuteka mkubanga. Tosobola ku ya mutima gwa woya gwoli na ye mutudi yao
0: we wow
2: nange byantuka ko mwanje na se obimanyi
0: kitufu
2: sake be amutima na ye ebiriwo mwana gwe badde kusaba lero nga bwe limande kayizo kumbelera nkwapo nyo mu mirimu tengendo tendi mokola Mbade nkwagala oba tuandi mnye mmoto kane tugenda yo.
0: Na yesi lero. Ngana yebo inevi kutenange ninevi kutemu Ibra. Soka tulabe nchia isho.
2: Wera ba.
0: Kale sebo na wera bulonje kuluza ya magiza sulo yu mziki nevi mzanyo. Echintu eche echaka fuko mkusula. Nange chichani bobi omutwe. Na ene echirala. Bada nage vine mitu vya kutani kukusula asula na abantu. Bia vawa. Nete mitutebi yari uo.
1: Ante katilivya ni abana abasinga. Bava mchalo. Aje. Apatikane nensi.
0: Apatikane ila uo.
1: Neda, nga katisutu kwa kwa kwa yafuna akayumba ke. Aja yeye, alabenga chuso bula mbwe waka. Na jana afuna ya kalimu kafunye, na jana akula. Olina aveli na mga mansuza.
0: Wanji. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: Biri mwasuze mutya.
0: Twasuze bulungi Faruku, wasuze otya sebo.
3: Biri njagala okusooka okumanya ekintu kimu. Ekisaliri yani kisa. Abo balugonda majja.
0: Basera jokota.
3: Kati lwaki bwaba yajjango ze kuyambibwa. Ate okola kati akola obuyambi bwetaaga lwaki. Munna akusente zaato omulaga byakisiro. Kati yeyembeere eriggwaki nga wano mu Uganda otwatuukawo. Tugenda kutuuka nga buli omu yeekengera munno okuyamba munno si kibi naye bw'oba omusasudde ekyo kati ani anaddamu okusembeza oyo Liriani mbeere
0: bulungi lwaki mu kifo ky'okusuza bwe mba nsobola okukwatira emitwalo kumi oba etaano siga nti kwata gendo tandikira
1: anze nayo kata wetutuuse
0: okusingo kusembeza omuntu gwota tegeera
1: kubanga bino ebintu buli wabituukawo
0: bitukyusa
1: obwongo n'emitima n'ogamba kakati nze sigenda suza muntu n'omu
0: abamu babasembeza bwe batyo kwe kusembeza n'emikwano gweita best friend babasembeza bwe batyo gweina boyfriend wo ajja mbubadde bulungi n'ebiseera ebimu bana abaana oluyingirawo bwe papa
1: Nga mucha ankalana.
0: Nze na mula baka ya gena newa boyfriend. Na mga, oyo mwana gundi kwa yaza desi uwa.
1: O, chitegede.
0: Gwa yita best friend.
1: Hello.
4: Hello.
1: Yonisebo.
4: Mwema letuwe iliza wana.
0: Na wakuli iliza sebo.
4: Ono, teacher Paul isi muto.
0: Ye teacher Paul.
4: Kakati wana imikuwa neju. Nzichantu kako wadura muna usigeza. Saa kusewa movie, mena kusewa mentoring. Na ino mvuka na emuleta mkono gwanga ni waki wawe tulinga wa brothers na ye kuchantu kako we nazao nga maro genda kumalizo mlimimira ngendo kudange nyumba yona
0: gajezi
4: nga nakava kampas au jito uvira kampas uvira ime vintu vizote kamu nyumba vyogura gura na hii naya vya na habitu nda kwa yanga mena kumuliango toji ndi wangata agara nsendrene kubeki
0: eh?
4: Nika tukuvuru eki sana chukomia Mzee mweru kukomekwa leo mtu wa ujia tu nikuwema kuyambi shurakuru na kurumwe nkira gende watu sura watuwa ufanya
0: nchitigira
4: neba letuwe ili
0: neyaziza teacher Paul peda bulonji ushulide ya mubba umutu wa sobo lukuta bulubu
1: hello
5: bale mweba lukuwele
1: kare sebe na weba lukuuliliza
5: wano salongo sengi ndi masulita
1: wanji salongo
5: bale mjiva limi
0: kare mwanyi na zina wejeva liku
5: Oh, mwanyi na zinkula msiza nyo mungire enja ulo baba lili na nyondo.
0: Nange nkula msiza sebo?
5: Awa ulizabe masuri ita.
0: Hmm.
5: Bako esi ungukula wako kati. Siya nyweze zovu gato wenga tonaduka misinde mbu na kuwela vila. Tumubuza baba na nyondo alua enjo malaika. Tiba nange mbela vide musonyo bali mkuo bako mao.
0: Na nange.
5: Katungenze kumulamua.
0: Yes, sebo.
5: Okuyamba CTV.
0: Hmm.
5: Nyefe na tuine njo gere gamba. Sumudulo mkugu. Kukokendo kuyamba mjuku kusoko kusumudule. Olabe kyatyabye oba kyasibye omuyambe tugenze ku munywanyi naze kyayogedde weeyongeyo keri ne bakeka omuntu sooka omubuuza obudde waabwe omubuuza amannyago nti amannya gwani ijja gagamba nyo muntu waganda amannya gange nze yiriya nyina nnyondo obudde ku lwedio sapiensia kangeze nyambaako mu ngeri bwetinibwa ekyomuntu oyo muyambe naye kiriwo omuntu bwagaana okwogera amannya ge nolaba nga yeebuzaabuza enaakabwa akakweka amaaso kabaka biko amaji neba nyafa ababuli ngeri abamu kusaidi zombi abalenzi n'abawala omuntu kusawe wetutuuse bwagaana okwogera erinnya lye avudde wa watu bobo kuba mizing'onyo bomukuba naye musonga mumuzimuambula ogende lwaki abantu bayambiddwa batunkikidde mu bizibu ati tulina kukoowa kuyamba naye omuntu mubuzi ovaawa mu nyumba ya gundi wekusulawo obakola kino
0: Kale mkwano wale nyo baida vera bulonji. Ebintu bya amanya nandi kilizganyiza nabyo. Mubuza amanya neze nafuna kumwala. Bano ba maidi betu. Nampa amanya. Nentambla ne for some good time. Nga yampa amanya. Ngendo kuchizula nga amanya gabada kuzesa.
1: Nga mafu.
0: Nga sigaki. Katia cha amanya chizimu.
1: Tukose national ID kati wawe tutuse.
0: National ID yoli wabaku sala. Ikwala chi.
1: Manae, si mani na ye.
0: Kumana wakutege rebyo nebi kukwata kongo. Mutima kwa sisobala gute
1: gila. Na ate, era still lila. Ntula vya kukubantua wako lebi. Chamu neba kuati bwa.
0: Anti bagi ndo kukwata ngo. Bulambu wa mno mazobu jau. Yeso kuati ndo katonda yevali. Na yoli ana akuma uu. Nzaisho kuyamba doza. Tuli nyemu. Kazijo.
6: Nyebo tusa nisokula.
7: Ene rani ya sapiensi ya eteke sempaka. Zaka kensa yevye mizanyo.
6: E nyebo we wano tukua niliza.
7: E ligati jempi semu ya mwe.
6: Eyo yafe nyebo.
7: Oh. Right. When is the gestation period?
6: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
7: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbuwa. Eche mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
6: Nyabo, okwewandisa kugenda maso era kwatandika dda.
7: Mpozi kwa sente meka?
6: Giri emitwalo ebiri, joka.
7: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
6: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
7: That's right, that's right. Sente ezo, muzagala mu cash, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
6: Nyabo sente tuzagala mu cash.
7: Mwina account?
6: Account tujiina mama.
7: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
8: Oh,
6: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
7: Nteka kezi jako obezi chako za mwe.
6: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
7: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kwa omulala. Na kuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
8: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga. Hero kwa wandisa kwata niseda kumetuale bidi joka. Jamu kufredio sapiense nsambia. Okudila nekenezi okupe na duwa lilo lien sambia. We wandise, orwori ndidilo kukasi mbagana na abake nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga. Adi red and steady.

tuwe gairi dem regata nete de hilda lule kaiba za katonda na batu kilifu na wa mkwati teko na asula yaru denga anonya sabida neme yoyo ekili mpigato ayi mukama okukkiriza okwasindika batuloma awo mutuukirivu omutume okwesiba ku mwana wo okunyweze mu ffe kwegayiridde ekereziya wo ye olw'okumusabira muwaabeera ekyamagero amawanga gonna mwe galokokera tukikusaba nga tuyitamu Yesu Kristo mukama waffe omwana wo awangala n'alamula naawe nga muli kinne mwoyo omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe.

uno akaliga ka Katonda uno ajjawo ebibi by'ensi beesimye abayitiddwa ku mbaga ya kaliga siyande gwenjiwe mange bateekerateekera obwakabaka nga kitange bwe yanteekerateekera mulyokke mulye munye ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange omukama bwaka.

0: epo nelibeera round agomazi wegaba nga tegaliimu eriiso ligenda nga litonywa nga libeera ki ntini ye kati kweyo
1: retina oba siponji ka siponji mukama bwe yakakola nti bwe kati bwe kali
0: ngaba amazi nga gali nga gali thick kati eyo retina emabega w'eriiso eyo light evudde ku lenzi weggwa kati eyo retina ekyusa eyo light n'egikola mu signal egenda mu bwongo osobole okulaba ekifaananyi ky'oli mu kulaba kati oba otunuulidde ekikopo ekigenda kugwa ku liiso ye light eva ku ki ku kikopo kati eyo retina n'ekyusa eyo light n'ekikola mu signals ezigenda mu bwongo n'olaba nti kikale kino kikopo
1: bwe ekintu kati simanyi ekintu bwe mba nkirabye ye light simanyi
0: oba olaba kati mu environment yaffe tulina mu light kati ekintu light bwekigwako ng'olaba light eriiso n'obwongo ne bukikyusa n'olaba nti ki
1: nti
0: kyekino oba olaba muti oba olaba kikopo oba sowaani
1: so kati ekitangaala kino kiyingira mu liiso lyange ogambye kiyita wa
0: kiyita mu pupil
1: mu pupil erinnya egganda likyagenze akantu akaddugavu suka ogambye ekitangala bwe kiyita ne kigenda munda munda wekigenda otugambye wayitibwa lens ate bwe kivaawo ku lens
0: nekigenda ku retina
1: emabegeera kati retina nekola etya
0: nekyusa eyo light n'egitwala ku bwongo ekozesa optic nerve nerve yeriiso kali
1: omusuwa omusuwa gweriiso omusuwa emisuwa gibeeramu musaayi
0: emisuwa gya musaayi naye nerve nerve kale
1: simusuwa kitegeeza kasimu kawaya akatwala message baka
0: ye nekyusa eyo message ya light n'egitwala ku bwongo ne bukyuka osobole okulaba ekifaananyi
1: kati awo obitegeerera nti kino kiri bwe kiti
0: ye
1: omuntu asobola okuzaalibwa nga talina ki otugambye lens retina omuntu asobola okuzaalibwa nga talina retina
0: eyo kati tuba tugiyita birth defect ye ng'ozaaliddwa nga tokiina
1: kisoboka
0: kubanga ebeera birth defect
1: obalabyeko
0: nze sibalabyeko
1: tonnabalaba
0: ye
1: omuntu asobola okuzaalibwa nga talina lens
0: ye naye ebeera birth defect
1: naye nga nabo tonnabalaba kubanga kati awo njagala ndabe obuzibu bw'eriiso ibaawo olwo buvaawa
0: kati osobola beera ng'olina obuzibu bw'amaaso oba okulaba okumpi oba oba okulaba ewala kati waliwo kye tuyita short sightedness kati oba oli short sighted ekintu ekikuli okumpi oba osobola ki okukiraba naye ekyawala nga tekivaayo bulungi ng'olinga alaba ekifo ng'ebyawala tukola ki tobiraba naye ebyokumpi obiraba bulungi ye kati waliwo kye tuyita long sightedness kati long sightedness oba okulaba wala oba olaba ebyawala bulungi naye ebyokumpi nga tobiraba
1: that is long
0: sightedness
1: ebyewala obiraba
0: naye ebyokumpi tobiraba
1: nga bwenkola bwenti wano nga kino sikiraba
0: ye
1: genyaba
0: kati waliwo ekizibu ky'amaaso ekirala naye nga kyakulaba kitandika ku bantu abalina myaka 40 mpaka waggulu tukiyita presbyopia kati omuntu bwagenda ng'akula eyo lenzi mu liiso eba tekyalina maanyi okusobola okustrechinga eyo light esobole otutuuka mabega bulungi kati oyo omuntu ebyokumpi atandika obutabulaba nga tabisoma kuva ku myaka 40 ng'ebyokumpi tabisoma naye kati oyo tabeera ki sinti lwakubanga talaba yakumpi tekitegeeza nti ali short sighted kubanga kitandise nga atuuse emyaka 40 kati emyaka giyingidde mulenzi tekyalina maanyi kati ebyokumpi nga tabisoma nga waba akutte ekitabo ayagala kisembeza wala asobole okola ki okusoma oba kati omuntu ng'alonda omuceere ng'omuceere tagulaba bulungi oba ng'olina empiso ng'oyagala giyisaamu woozi nga togiraba bulungi ekyo kye tuyita presbyopia kye kizibu ky'amaaso eky'okulaba ekiva ku ki ku myaka ye kati ekisobola okuyamba ebizibu bino ebyokulaba osobola okujja ne bakukebera olubaga ne bakuwa gaaluvindi ezikuyamba okulaba osobola okufuna gaaluvindi ezikuyamba okulaba ebyokumpi oba ebyawala oba nga buli kimu kiri mu peya emu ng'olaba byakumpi n'ebyawala ate waliwo n'abantu abali eyo nga layi ng'ekitangala kibatawanya nnyo n'ezo gaaluvindi weeziri ezibayamba ku ekyo ekitangaala oba musana oba agana amataala g'omu nju waliwo abantu abakola mu mataala nga gabeera nga gaaka nnyo ezo gaaluvindi weeziri eziyamba ku eyo ki ku eyo layiti oba musana oba oli musana ng'omusana gukutawanya nnyo ng'ofunayo gaaluvindi eziyina mu ki tinti naye ebyo byonna tosobola kugamba nti lwakubanga siraba byakumpi kitegeeza nti ate si sira ate buki olina osooka ne bakukola ki ne bakukebera ne bamanya nti buno bwe buzibu oba kino kye kizibu balyoke bakuwe gaaluvindi tebakuwa gaaluvindi nga tebakoze eki tebakebedde ye
1: kakati Queen otugambye okulaba ebyewala oba ebyokumpi long sightedness oba olaba byawala short olaba byakumpi kakati muliiso kaki akabakwonoonese nemba nga ndaba byewala
0: kati lenzi yeba ng'ekyuse ye nga teringa nga bwe yandibadde ye so eyo gaaluvindi gye bakuwa ebeeramu lenzi endala eyambaku eyo layiti esobole okutuuka bulungi ku retina emabega
1: so kati lensi yange muliiso eba eyonoonese nga tetwala layit tegiyitamu layiti kugenda eri
0: eba eyitamu layiti naye kati oba short sighted layiti tetuuka bulungi ku retina ate oba long sighted eyitawo ekifaananyi nekibeera nga kirabika naye nga olaba ng'ekifu nga tekivaayo bulungi
1: kakati nga bw'onookanyuga ejjinja nga liyina kuba koma wano kati ne liyitawo ne ligwa eri emabega kakati
0: long sighted
1: kati kiba kimenya amateeka kubanga light bwegende beyirina koma wano kakati yo neyitawo
0: oba kati short sighted netatuuka bulungi netatuka bulungi ku retina jukira lenzi eba nga weeri naye nga pawa yayo yekyuka eyinza okkyuka
1: kati lenzi eyina amaanyi agasindika ekitangaala kino ku lubi oluyitibwa retina kakati lwo ne lusoma ekirabiddwa kale si lwe lusoma naye kati lwo ne lukitereeza ne lukisindika ku bwongo obwongo ne bulubuulira olwo obwongo nti kati ki kikopo kiki muntu kiki kakati olububi luno ekitegeeza no lens bweyonooneka nga tekyasobola tekyalina maanyi gasindika layiti eno kutuuka eri oba nga tekyasobola kukwata kati kitegeeza ino eringa gate
0: naye ne konea jukira konea yesookera ddala nga tonatuuka ku lenzi naye eyina amaanyi gaago era ne konea naye weba eyonoonese layiti eba tetuukawo kati konea kaba ebeera thin nga teri fiiki nnyo yeri kungulu kati eyo bweefuna obuzibu naye olayite eba tesobola kutuuka ku lenzi
1: ebinyabo
0: ye
1: oluzungu luli wano olwo luba luzungu oba
0: sayansi
1: mungi ali wano naye gwe eriiso lyo wali olyetegereza olimanyi oba nedda tweyongereyo mu maaso
0: kati waliwo obubonero bosolo kanti oba mfunyemu obuzibu bwa maaso. Kati amaaso woyira nti ogakako okulaba. Katugambe ebyokumpi oba ebyewala, ng'oyira okwesa nnyo amaanyi okulaba ekintu, awo omanya nti amaaso gange galina kuba nga galina ki?
1: Obuzibu.
0: Oba ng'oyira nti omutwe gukuluma. Lwakubanga okaka amaaso n'omutwe gusobola okuluma kubanga amaaso galiwa gali ku mutwe. Era oba ogakaka omutwe guyinza okumala ne gukuluma. Ate ekyali kisobola okulaga nti olina obuzibu bw'amaaso kati ddala mu baana. Abaana bayinza okuba nga omwana ng'alina endali. Ddala kati nga mwana muto. Ongumanya nti alina obuzibu bw'amaaso kati omwana waba alina endali. Mumuleeta ne bamukebera ne balaba ki ekiddako. Galubindi zinaamuyamba. Okumuyambako eyo endali ate nga ddala tanatuusa nga myaka 8. Kubanga myaka mwana waba atuuse myaka 8 eriiso liba ligenda likola ki nga likuze. Ye kubanga yakazaalibwa mpaka myaka 8 eriiso liba likula. Kati omwana waba alina obuzibu bw'amaaso nga tanatuusa egyo emyaka. Aba alina chances nnene okufuna obuyambi asobole okulaba. Ng'agenda akula.
1: Kati mulikola mutya musawo?
0: Ekinga alina endali. Tusooka ne tumukebera ne tumanya buzibu ki. Omwana ayinza okuba ng'alina endali naye ng'alina long sightedness. Ng'eyo long sightedness eya waggulu yemuleetera ki? Endali. Kati ne bamuwa gaalubindi ezimuyamba okulaba. Kati endali ziyinza ogenda nga zikola ki? Zitereera. Wekiba nga si kyekyo, basi kisobola okutuuka ne bamulongoosa eriiso. Okorekitinga eyo endali. Ye naye ekisooka kukebera kumanya kiki ekireese endali mu maaso.
1: Kati ku bintu bino byonna bye wayogedde ku liiso, kiriwo ekisooka okwonooneka?
0: Ku byonna? Ekintu kyonna kisobola okwoneka. Tusobola agamba nti ate pipo yeesoose okwoneka ate oba retina yeesoose. Tewali kigamba nti oba kino kye kirina osooka nedda. Osobola okufuna obuzibu bwonna obw'amaaso. Nga bwe njogerera ne ku eyeri, omuntu asobola okukuba ekintu ku liiso, kkonea neyooneka. Osobola okulwala katugambe kale nga sukaali oba pressure, retina neyonooneka.
1: Toyongereyo maaso?
0: Kati abo baana musobola baleeta ne bakola ki? Ne babakebera. Ate kati abaana bali mu holiday. Kati abo abaana abato mubakkiriza okuzannyako wabweru. Tebamala budde buli kaseera nga bakola ki? Kusoma bintu oba kusoma ebyokumpi. Abaana nga tebanatuusa myaka 8 waba nga bazannya wabweru kibayamba, especially abasobola obeera short sighted. Kibayamba kubanga kibayamba okufokasinga ku bintu ebiri wala, jjukira babeera balina obuzibu bw'okola ki? Okulaba ebyawala. Ekirala oyinza okweyanga obuli kaseera omwana waayo agamba amaaso amaaso nga tanagenda ku ssomero, so bamuleeta ne bamukebera. Tulina back to school offer etandika mu first of September. Kati mweyo offer omwana nimumuleeta ne bamukebera ate waba yeetaaga gaalubindi nga tukuwa 20% off. Abiri ku kyonna kyolina osasula ofuna abiri off. Abaana b'essomero myaka 18 na wansi.
1: Tweyanziza nnyo musawo, yongera maaso tugende.
0: Kati ekyala njagala kwogera ku bintu ebintu by'osobola okukola okuba n'amaaso amalamu. Ekisooka olina okulya bulungi. Olina kulya mmere erimu ekiriisa ng'okola n'edduyiro. Ekyo kikuyamba mu bulamu bwo n'omubiri gwo. Tulina okwewala okunywa sigala. Okunywa sigala kukosa omubiri gwonna gwonna. Kw'otadde n'emisuwa egitambuza omusaayi mpaka ku misuwa egibeera mu ki? Mu maaso. So tulina okwewala okunywa sigala.
1: Baatugamba nti sigala emisuwa gifuula stiff. Giringa kati bwe kiri.
0: So mulina okwewala okunywa sigala. Mwina musobola n'okufuna eddagala eriyamba ku mmere nga vitamin C n'ebintu ebirimu vitamin E. Kati osobola kulya ebintu ng'ebyo emicungwa, avocado, spinach, ezo greens ziyamba amaaso. Tuyina n'okwewala ebintu ebikaza amaaso nga fani, buli kaseera ng'oli mu fani kikaza amaaso. Kati amaziga agalina okuyamba ku maaso, osobola okugulawo eriiso bulungi kati nga tegakyawera nga tegakyamala mu liiso nga maaso gakaaba buli kaseera. Iye. Na nezi screen, kati ennaku zino tulimu age ya digital devices, nezi screen zikaza amaaso.
1: Simu.
0: Iye, kubeera ku simu, laptopu, n'abaana kati buli kaseera basomera ku simu, ne babeera mu holiday babeera basoma ku masimu. Iye, kati tulina okwewala ebyo ebintu ebikaza amaaso. Musobola okufunayo ekintu ekiprotecting amaaso kweyo light. Iye. Ekirala, kwambala galuvindi ezikendeza ku musana. Nga bwe nagambye waliwo abantu abakola ki? Abatya light. Iye. Kati ezo galuvindi ezikendeza ku musana, nezo ezambala ng'okola emirimu, zisobola okuyamba ku light y'omusana. Iye. Ate, kukebeza amaaso go bulijjo. Kati panga abasawo b'amaaso tugamba nti omuntu at least mu mwaka alina okukebera amaaso omulundi gumu. At least every year omuntu akebere ku maaso. Iye. Ate ekirala, kwambala galuvindi zokka ezikuweereddwa omusawo w'amaaso. Iye, kubanga ojagenda ku street ogule galuvindi tomanyi oba lenzi ki, oba lenzi ekukolera oba tekukolera. Tokebedde maaso gw'oguze buguzi n'ogamba kanteekeko.
1: Nyume.
0: Mbonyume. Naye oba oyagala kunyuma naye ne bw'ojja ne bakukebera osobola funayo ekintu ekikuyamba okunyuma.
1: Kubanga kati musawo ennaku zino mpulira nti abakyala baba naddala abawala balina kye bateeka abikkula eriiso n'ateekako ekintu.
0: Kalenzi.
1: Anyume. Kakati otubuulidde tulina lens mu liiso. Kakati omuntu oyo ateeka keeki eriiso aba talitawaanya.
0: Kati.
1: Lens tazifuula ddabo.
0: Kati eyo ako kalenzi osobola kufuna kalenzi ako nga kakuyamba kulaba ebyawala oba ebyokumpi oba kukyusa kala y'eriiso. Tukayita ka contact lens kubanga katuula ku liiso. Nera musobola okubufuna mu basawo b'amaaso. Erubaga wennyini bw'embeera tebuliiwo. Naye w'oba oyagala kafuna, kyetaagisa nti okafune mu bakugu. Tofuna ofunye ku street oba n'okalaba online ogamba kanteekemu. Kubanga tomanyi nga bw'olina okakozesa, okakiliininga, okatereka, oba kubanga bwina time. Waliwo obw'omwezi, waliwo obw'olina okwambala mu lunaku lumu n'omala n'okasuula. Iye.
1: Nnina kwa musawo Queen kubanga akadde kano naye nga amaaso gano ngeebuulirirako kubanga ebigaliko bingi nga bw'otumenyedde ebitundutundu tulaba amaaso. Amaaso gafudde. Amaaso gannuma. Kati otugambye nti bateekako ne ka lens ofaanane bulungi. Oba
0: bubole short sighted
1: olabe ebiri awo. Naye ng'okafunye mu bakugu okyongeddeko. Simanyi oba bwe kiri oba abantu gye bagenda naye era ojja kutuwabula kyandisaanidde naye nga mmaze okuggyawo obulango buno.
2: Fred, halo, nga sikuwulira Fred. Halo?
3: Wanji baba?
2: Nakuwa sete zogenda okwewanisa mukakesa, tuwanzirira.
3: Baba waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola ntya. Anti mutabani w'ono George baamugoba sente za holiday package. Ne muwaka 1500 baba nakola bubi.
2: Kati ekiteeza ogumu ekitundu weeguli.
3: Obanki kunnyonnyola ntya baba. Anti baba mukyala w'ono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium wa kakaaga.
2: Kati olinawo mmeka?
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo. Na kenda kala mikate kali iwo.
2: Tonyo nyola. Uwa mtuwa nduwa bachi.
4: Enaku wasigade yombade. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. Kwe wandisa. Oreme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebira bebira la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebiri joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. Kwe wandisa. Obasente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1-mukaga

0: Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial star 211 hash or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Business yoterikula, gato jiranze, duachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangiwa, chizimbe chiwo okorera. No kutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Janguku Radio Sapiensi Ensambia, olangena fe, sibizibuo. Okutufuna, jangu nyo, kubabukubi kunamba zino. Noti musambu tano bili, munana muenda musambu, mukage mumunana. Oba, plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe, ukwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
2: Fortune Sunflower Oil. Aline deke ende netto ebisufu. Buto wa sunflower. Awomesa byofumba nasuka. Chango kukekiriza ngokoze chitufu. Sunflower oil. Ajira mu bipimo bya mils chikumi. Bibiri. Bitano. Ne litebu. Buto wa Fortune Sunflower. Akolebwa Bidco Uganda Limited. Ngasangibwa mu maduka wona okumpi nawe.
3: Bwetuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babonga mu trading center kuchideka huko kulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola kulibusa maso dirimu kwage didi kumwanje nyo mukusomesa degree mu primary teaching eranga katiba ko bulaba yisibo nabali ne baruwe ya senior yomukaga okujokwe wandisa wefunira degree mu busomesa ba primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange baruwe funa ya Gaba PTC balina masomo mukutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri abayiza bali wala kuba kunoti musanvu musanvu biri ana musatu nsanvu mwemu noti mwenda oba kunoti musanvu tanu nya nsanvu mu musanvu abiri mwemu munana noti Mikwano jama makevi na ngabaluwa mune balito sisters of St. Francis of Assisi nkuku njibu. Baita abantubo na kumemorio lecture ya mama kevi na omuweleza wakatonda the servant of God yomulundi okuokuna. Memorio lecture yomuaka guno ya kubeda unge na kuzo mwezi kuminalumu September kume bidi ya bidi mumukaga. Kwa Silver Springs Hotel ya Bugolobi ngokuto ruda kwa Port Bell Road. Muteka tekeno bakukule mbedo mu Vice President wa Uganda. Retired Major Jessica Rubongo mgenye omukuru. Omuagezo omukuru ya msidikale wa pap. Pa Anthony Nachilia Matega. Jangutwe jokanye, tuwe budilile. Era tusabide birunji ebyo mama Kevin abiyakolera abantu ba Katonda. Na dala baba sosorua nabali mbwetavu. Omukolo kwa kutandika kusawa kumyezo regulo. Okuingira kwa mitwalo kumizo keri sechinomu. Emeze ya bronze ya mitwala atano, ngetula kaba antubabidi. Ate ya silver ya kakadeka munge tula kaba antubatano. Eya gold ya milioni bidi ya tula kaba antukumi. Kane noruejo, jangutu jagulizewa mumu kurulugu wa mama Kevin.
4: Ntisaracha school fees chingideo. Kakati okwe wala school fees mu Centenary Bank changu nyo. Onyiga stabili yemwe muhashi wewole nsimbi. Okutukira dala ku milioni tano za Uganda nga wiye mbisa Centenary Mobile. Atokufuna loni yeri wakuluwa milioni etano. Genda kutabide Centenary Bank aliona.
5: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
6: Eno jongi disachenda munya katonye zenya fama
7: Radio Sapiens
8: Radio Sapiens
9: Radio Sapiens
10: Radio Sapiens
11: Myself Queen
12: Tugenza nga nine kibuzo kyange kyenku wadde Yes
13: Omboziza Nti tukirizwa okuteka okugula weri iso Ne tuteka mwaka lauli
12: Okayise ka lens
13: Iye
12: Ogami omuntu asolo okufana n'obulungi Wala alaba bia kumpi ne kachikola. Nga chitekezo tayamba de galu bindi.
13: Iye kati ya waba tayamba de galu bindi.
12: Kakati.
13: Kati ya obulenzi. Uluwaga kudwali ya tetewina. Na ye. Osa yido kafu na mchi. Mubakugu. Iye. Togula vuguzi. Online. Mubaku street. Nukateka maso. Baino kuigiriza ngabu ino katereka. Ngabu ino kalongosa. Ngabu ino kukambala. oba ne bakapima ne size joino okuteeka mu liiso. Kubanga kayinza kuba kanene, oba kayinza kuba katono, ne kakukosa ku liiso.
12: Okay.
13: Ye. Kati ekirala kya maaso, tuyina okuwumulamu nga tukola, nga tukozesa amaaso. Bw'oba ng'okola ku kompyuta, wumulamu ko. Buli luvannyuma lw'eddakiika abiri ng'owumuddemu ozibiriza amaaso oba n'otunuulira ekintu ekikuli ewala. Okuwumuza mu maaso go kikuyamba amaaso n'otawulira nti oli muganyi ng'okusobola okola ki? Okusoma oba okulaba oba ne kikuleetera omutwe okuluma ng'osoma ku malabbanga ng'eriiso tolikola ki? Toliwumuza. Ye. Ate ekirala kye tulina okukola ky'osaanidde okukola okukuuma amaaso go. Olina okwanga ogenda okulaba omusawo w'amaaso kasita oba ng'ofunye obuzibu bw'amaaso. Tolina sooka linda ate n'ogamba kijja kuwona kijja kuwona kyokka ng'owulira obulumi. Oba ekirala tulina okwewala okukwata ng'ebintu ng'amajaani ne tubiteeka mu maaso mu mazzi oba omunnyo oba omusulo.
12: Baatugamba nti nedda tukwata omunnyo otabike mu mazzi agabuguma onaabemu. Oba ekibwankula tokimanyi?
13: Ekiki?
12: Ekibwankula ekyamabwa. Naye nsuubira era kyekyo waliwo ekiddo kirina ebikola biri soft. Bagamba amaaso bwe gaba gakuluma ekifumba onyigeko n'amazzi gaakyo.
13: Ebyo byonna tolina biteeka ku maaso kubanga bikosa liiso. Ola apati gye nkugamba eyakoneya jjukira eri delicate ate eri sensitive. Kati tomanyi kyoteeka mu liiso oba kiringa ekiri ku koneya osobola kwokya koneya n'efunebbwa. Kati koneya kasita efunebbwa ne wawona ofuna ki? Enkovu. Kati enkovu kati ku liiso. Kati laiti emate kyasobola kuyingira kugenda wa? Ku pupil lens n'etuuka mpaka ku retina kubanga ofunye bwa nemala negenda wa enkovu. Kati enkovu eyo eyinza okuba nnene nga laiti tekyasobola kuyita ku liiso. Kati tulina okwewala ebyo ebintu oba okukwata kadagala tokamanyi birimu tokebedde mu maaso oteekamu buteesi mu maaso. Oba musulo, oba majani. Chizo okuoche liso. Ye.
12: Ye, mtao.
13: Ye. Echilala, chemba, keweza, mga buengambi yetu ino keweza maso bulijo. Yes. Pambala galu vindi zo kazi wa gambi yetu ino kwambala, kuumulangu okola. Ebebe ino, bebe intubyo ino okola, ukuba na maso, amalamu. Ye. Ate wali mwona, bantua vila ni alaji za maso. Nga kasita wabeera w'enfuufu nga maaso gakusiiwa. Kasita obudde nga bukyuka nga bwankuba oba nga musana mungi nga maaso gakola ki? Gakusiiwa. Mulina okwewala okukunya amaaso buli kaseera kukunya amaaso. Si kituufu. Ng'owulira obulumi nga gakusiiwa naye gy'okomekerera okukunya amaaso. Jokoyo gakola ki?
12: Waliwo n'abalala abatugamba nti bwe gatuna bwe gati nago mbungaga nayo gokola exercise musitukamu ogakunyeko nago gafune exercise.
13: Kati waliwo okukunya ngo onyiga liiso lwakubanga likusiiwa. Ate waliwo okukwata ku liiso ng'alinga alikola ki? Massage nga ngo just olikwatako. Ng'olikompresi.
12: Ate manyi musawo. Ennaku zino ebintu bingi nnyo abantu bye bavumbudde. Nze nakula simanyi nti eriiso balikola massage. Naye biraba kati nedda bw'otuula ennyo eriiso likwateko oli
13: tolina linyiga nnyo just olikwatako katini. Naye kati amaaso gaba gakusiiwa. Osobola kukwata amazzi aganyogoga n'onaaba ku maaso oba katambala n'okateekako ku mazzi agayoga nga katambala kayonjo n'oteeka ku liiso naye nga tukoze ki? Tulikunywa. Ate ddala n'abaana abato abalina zi allergy. Abazadde mubalabe abaana mubagambe tebakunya amaaso baganaabeko n'amazzi.
12: Sina sabuni
13: nga baganaabako n'amazzi.
12: Naye ate musawo ku makya mwe tuba tunaaba okuwulira ng'otukudde olina okuteeka sabuni mu feesi.
13: Y'oteeka sabuni ku feesi naye toggulawo eriiso mbu kale kantonyeze mu sabuni kubango jako chali
12: ile tutonyezayo nayo laba musawo goteka sabuni mu face no yomwa maji mukoleki ebyovu kati nawe sanga ebyovu bigenze kuliso no teka ya mazi no naba
13: aha ukwesa mazi no cleaning akuliso iye
12: okay.
13: Na to tozibikula liso nti ate kantonyeze mu sabuni
12: yes.
13: Nedda nedda echo si kitufu
12: okay
13: iye kati mbadi nchayogula kuwa wana avaina maso agaba siwa ya balikila ukunya maso kubanga waliwa uvzi wobula wa maso ngabuso wolo ngabugenda bukula joko mekila ngukunya maso nganabu uvzi uvuchi bukula ate bukosa nyo konea yeri so negenda ngechuka shepu konea ya fe inakuba ngeri round kati egenda nechuka neba ovu katika tugambe ngeji kati laite inakugwa kukonea netandiko ogwema bega weli sokretina ngateteredde kati ne bintu nga anera omwana nga atandiko okulaba ekifu nyo banga muntu mukulu
12: alright
13: iye
12: kakati ndeta abokusimu
13: iye so abaleta
12: 075 5085 muenda musawo tumubuzeeko mubwangu hello
7: mami jojo
12: wanji
7: abantu eza mukadde wake tata
12: kali
7: Rayo gaya namba sada wata suma katende Simon imbera bolenga tu. Yembu zo misawo oyo. Nina maso gaya gaya walo gaya. By the way, exactly when you get emba si njize ni emba. Kari gaya ni tisa tijilu ga njize. Nita ba nyumba jawa. Nyumba emu ga njize. Jawa mwini nyumba kisi. What is being that? Chitegeza ki budu wa njiga. Namba umta ima ula yisa imbu ebi. What de chuo huu. Mtakele kete.
12: Yes, sebo. Banyiga ebintu ekibadde kimwala mu bibiri
13: kati ya kitegeza amaaso abeera ng'aganyize bwe bati oba olina obusungu kitegeza ye amaaso abeera aganyiga bwe bati kati era bw'onyiga eriiso osobola ng'omwana bw'asobola okukyusa eriiso n'aba ng'akola endali kati oba onyize osobola kwekyusa amaaso n'otandika okulaba ebibiri naye neera oba olaba nti kibeerawo buli kaseera ojja ne tukebera amaaso oyinza kuba ng'olina obuzibu obulala obw'amaaso
12: hello
8: hello
12: ye nyabo
8: ndi sebo
12: ye sebo
8: nze eve kagulu
12: yes
8: amaaso gange gansiwa nnyo
12: okay
8: musawo nkikole ntya
12: okay
8: Kumacha.
13: Amaso wegaba gakusiwa kumacha. Kwa tamaza ganyogoga, unawe kumaso. Na yesi ntibuli kasero gena poko yisa mazi ganyogoga. Amaso ganyiza kuwanga gakusiwa nyo, negachuka, negamyuka, no kumyuka. Oja netu kevela, netu kuandikile dagari amaso diosani dogula, okutonyeza kumaso, chikuyambe. Olekila ukuila nti amaso gakusiwa buli kasera. Na ye yo eva alaji.
7: Hello.
12: Yes,
7: sir. Kese tukato, ene salama. Kwa seri posti ya nungondwe. Mboza, ekitu, mkulu, yonito gambi, kechina nkula tati, mani nge chikula nye kumaso. Inate mpulikyo mamo ya gami, nge chikula. Atingo chioge jide kuna, ina nge mbade mani, nge chikula nye ati dagala nye. Nye mama gambi, omusawa gambi, nge ate tekishikiri zingwa, nge ate uraji. Na maiti dagala.
12: Webali nyomu kato.
13: Che ngambi. Ngambi wawo koze sa elio dagale dala. Gato keve deli iso. Gato manyi chilimu chote kamuli iso. Oso wa chote kamuli iso. Necho cha kuli iso. Especially konea. Katibu ojocha. Nofu na chi ebwa. Ndima nelibela nkovu. Iye. Chengambye. So, wabato manyi choteka muliso.
12: Tochiteka.
13: Mkubange liso, orinzo kula chidu.
12: Nyeche chukwa kula ta chido. Ida watu gamba chuo nye liso. Wadiwa likuluma ngoteka kongo nyiga. Wagino kufayo ngo ulila buli unji.
13: Jesi chimanyi echo.
12: Kwa chimanyi ngo masawo. Hello.
9: Hello.
12: Yes, sir.
9: Musawo mulamu siza nyo.
12: Yes, sir.
9: Kati musawo za masa gange. Gatu kechisela entowe gafuwa wa mu. Galeta nyama ziga. Kiva kuchecho wa.
12: Okay.
13: Echolo kuleta amaso okutonya amaziga kakita wange waliwo empewo eba allergy ku mpewo ye.
12: Okay, kati musawo bino ogenda bitwala bulibitsa
10: Okolojojojo lwe kwaleza noti bili kano ebenyukana kondoleza amaso waliwo kachali kange amaso gamuluma era magabera mamiyufu ebbanga natenga gamusiwa naye bamulagirira mbu akozese ku musulo gwe namugamba ekyo kyakola kikyamu lwakuba ate nangira kinamulagiridde kiyinzika okubanga kikyamu naye ate nga nnagwe nakiragirira era nakikozesa nekimukolera okunaaba mu kamunye kakati musawo amaaso bwe gaba gamyuse nga gakuluma kiva ku ki awuka kagaba kagwako nokansala
11: kudaktanvadia tweyanziza programu mwebale nyo mwebale ddala Mr. John Frank mwebale tuleetera musawo oyo optician afaananga ekyembuza kikwatagana maaso naye nsinza kulya nga nnyonnyola ku maaso gano aga wat gano aga bulijjo some of us are allergic waliwo solution ya allergy ku maaso kuba ffe abafuna allergy ku maaso nga gasiiwa nga galuma allergy ewona oba gasiba treatinga nebikakanamu bukakanyi nasanyuka nga musawo anzizeemu kubanga aba allergy ndabanga bebalese ebbali tebatwogeddeeko birungi ane tonansalakabayo
12: aboogedde ku musawo obudirimu bwayenka
13: kati nja kusooka n'owa allergy owa allergy allergy teziwona bakuwa eddagala erikuyamba okukakanya amaaso naye nga bwe ngambye amaaso kasita gabeera nga gakusiiwa kwata amazzi aganyogga onaabe ku maaso bwe kiba nga kyeyongedde ojja ne bakukebeera ne bakuwa ku ddagala agambye nti alina mukwano gwe akozesa musulo nga bwe ngambye tewali kozesa kintu musulo majaani ebyo bintu byonna tetulina biteeka ku maaso ye
12: musawo babasangawa
13: batusanga Lubaga ku ddwaliro ate zino ze nnamba z'essimu musobola otukubirako 07 6 10 emu 8 7 3 eyo namba ya MTN oba 07 0 2 0 2 emu 9 7 zeze namba z'essimu zaffe
12: tuyanziza nnyo musawo tujja kuddamu tufuna obudde obulala ojje abantu yongere okubayamba ku maaso
14: twesozi essaawa endala time check essaawa siwesi mwenda ezemisana time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app nga tutandika sizoni ya Premier League 2026 munnabyamizannyo Radio Sapiens yeyongedde okukulowoozaako Kisswad
15: Sapiens ya Fama Bogere Moses Brazilian gemanya gange bawuliza mwenna mbategeeza ntuga kutambulanga penna
14: tukuteereddewo puroguramu y'ebyemizannyo mu puroguramu endabirwamu eituumiddwa sports mu ndabirwamu okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 5 Monday to Friday mugenda okumanyira ebikwata ku byemizannyo okwetooloola ensi yonna
15: ng'ebitambudde makulabu gammwe ag'enjawulo analysis buli ekikwata ku kulabu yo oba kino gy'owagira
14: yongera okubinyonnyoka kubanga naffe tubikusemberezza okumpyawo ya kukutuusibwako kampuni ya betting eya 22bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente siba gakata kuluma
16: kano keekadde essaawa ekiseera kyennyini eky'ensulo y'ebyemizannyo program ensulo y'ebyemizannyo omuli amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebweru w'eggwanga omuli omupiira tennis budo chess cricket table tennis ekigwo emisinde ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo

Oyes, wabali nyo gwe na jekumideko, chenda mnyakutonye senya, Radio Sapiencia. Kaunge sakona kuruwa lero. Nga uli jo, kabira katimba, kabira misanyo extra. Yenze pade siluma gombebez, kubira nga kutambuza. Tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawe kenda kubire ya kaunge. Wenje kubira nga kwele kereza, tolu program wa mulongoti, ya kubira nga jia, eberenge kuongira yo. Katimba kabira misanyo extra, tutambla ne 22 bet kulisayo mu weekend go enaji watambulide abagenzi mukujaganya ngabunwangu de mipira timu za mwenga ziwangu de nababadde munyike nengero wegumya mpola mpola bakulisayo mwena nabadde bakole milimu ejenjawulo weekend ngabu yatambude mwe bali kuberanga ate ensonga muzitambuzanga bwezatambude kusaidia yo gwagenda okole jaka wungez akoluna kuwero kwagaliza birungi byerere ate nawe ali mukudda waka ngonyuse nawe era kotadde mu nsawo keeku bulwa lutambudde bulungi ise mikono maso bwe lutambulidde obubi si enkomerero unako lwenkya osobola okubeera ng'okiyoolawo nobeera ng'ate embeera ogitambuza kale yenze pade siruma gombebezi tugenda kubeera nga tubebeera ne 22 bet nga bulijjo okulawo akawunti osobola okubeera ng'osiba ne 22 bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti gera mu ssimu yo w'ogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambi ya bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega takutwe ntupet ensonga zona oberengo zitambuza tanaweza habiri mwetanto kilizi bakubera ngo siba chukana wa siba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa osobola okubeera nga buli kimu okitambuza nga bwekirina okubeera nga kitambula 22 bet mu kiseera nga Premier League emu ku ezo league esinga okubeera nga zigobererwa mu nsi yonna yaguddewo mu weekend gye tukubya amabega ate era ne leagues ez'enjawulo nazo zigenda maaso.

0: ensinkano ya bakaba parliament abatula kakika kalandula entambuza y'emirimu bitongole bya government kakusasa akakulemberwa ombaka wa Kyaddondo East Mwadanku nyingi n'abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu ggwanga Uganda Airlines egudde buttaka oluvannyuma lw'abakulu bano obutalabikako ate ne batawa nsonga ebalemesezza. Kinajjukirwa nti akakiiko kano kalagira abakulu mu kitongole kino okulabikako gye kali okunnyonnyola ku byazuulibwa akakiiko kano nga kagenze okulaba entambuza y'emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ssabbiiti ewedde.
1: Nga kosase tubadde tulina okufuna ku interactinga n'ekitongole ky'ennyonyi ekya Uganda Airline. Twabayise olwaliro ku ssaawa ssatu kakati bammembers aba komiti babaddewo era ne twongera eddakiika tusobole okulaba oba ttiimu ya Uganda Airline ejja netwegattako. Tuyina obukakafu nga okuyitibwa kwa ekitongole kino kwakolebwa era ne bakufuna ng'ennaku z'omwezi abiri era tuyina n'obukakafu obwava mu kuliya eyatwala okuyitibwa kwabwe naye tebaweereza kunyonyola lwaki tebalabise ate era tebazze nabo. Kakati bammembers ba komiti nabo ne tubawa omwaganya naye ku bimu byetufunye nti ekitongole kino kirudde nga kyebalama entuula za kakiiko ate nga ffe olwaleero tulina lipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti eyogera ku bigenda maaso mu kitongole kino eky'ennyonyi.
0: Okusinziira ku Muwada agamba nti kino kisusse nga kati ataddewo akakiiko k'ababaka babiri okuli ombaka wa Erigoni North Gerald Nangoli ne Robert Ssekitoleko ombaka wa Bamunaanika County okulaba nga wabaawo ekikolebwa kuba eggwanga lyongera kufiirwa. Kati akakiiko kano kawandiikidde ekitongole kino okulaba nga kirabikako mu kakiiko kano ku lwokuna ku ssaawa bbiri ez'okumakya newankubadde bo bagamba baagala bajje nga tewali bannamawulire akakiiko kikagaanye.
1: Neweza ndibadde nga esente ziri mu issue ntono naye ate zino nyingi na nnyo ku kitongole ekitakola magoba ngotugambye nti abamu ku bakozi babeera ne cash tebaziteekayo na tebazi bankinga esente gavumenti zeyateekamu teziragibwa bitabo byabwe ensonga z'amafuta g'ennyonyi ziriko ebibuuzo ensonga za aircraft ziriko ebibuuzo byetwagala okuyambibwako abakungu bano ng'amateeka bwe galagira. So engeri gye batazze ali ne batatuwana kunnyonnyola obutafaanako n'ekitongole nga Human Rights abatuwandiikira nga bagamba tebajja kujja bano twagala kulowooza nti bwe babayina ensonga tebagituwadde buwi ne tumuvinga wansi w'obuwayiro bwa parliament obutulagira okufulumya ekiragiro ekiwaliriza omuntu yenna yeetaagibwa okujja eri committee era tutumizza zituyita summons eza parliament. Summons zino nga twagala eyali akulira kampani y'ennyonyi eno neyamuddira mbigere balabikeko gye tuli akulira ebyensimbi akulira ebyemirimu akulira corporate affairs oba kutugamenti PR n'ebirala ashiyalinga contracts committee bana bagabazi contract ne accounting officer.
0: Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze sigadde nze Alex Magala Waswa ne Bernard batuuse okubongerayo mu by'emizannyo mbaagaliza ekiro ekirungi.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko
3: leero ng'ennakuza omwezi abiri mu nnyo omwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutume Batimayo omutuukirivu era amanyiddwa nga Nathanael mu vanjiri ya Yowaana. Batimayo yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Galilaaya kati emanyiddwa nga Palestine wabula bazadde be tebamanyiddwa. Batimayo ono yali omu ku batume 12 Yesu be yasookerako ddala okulonda era yayanjulwa mukwano gwe Filipo omutume eri Yesu era bwe baasisinkana Yesu n'amugamba nti laba Omuyisirayiri ddala ataliimu bukuusa. Batimayo ono yali abuusabuusa nti Yesu yali ava Nazaaleeti wabula oluvannyuma yakkiriza nti ye mwana wa Katonda. Nga Yesu agenze mu ggulu ono yatandika okubunyisa ekigambo kya Katonda mu Buyindi, Armenia, Mesopotamia, Persia ne Misiri. Batimayo yafa mu kyasa ekyasooka era yafa bujulizi bwe yaggyibwako olususu nga mulamu era n'atemwako omutwe. Batimayo yaziikibwa mu Albanopolis, Armenia, wabula oluvannyuma ebisigala bye byateekebwa mu basilika ya Batimayo omutuukirivu ku kizinga Taiba mu Roma mu Yitale. Batimayo yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omutuukirivu Batimayo yawolereza abakozi b'engatto, abatunzi b'engoye, abasabika ebitabo, abatawaanyizibwa endwadde z'ensusu n'eggwanga lya Armenia. Batimayo omutuukirivu otusabire.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: When is the gestation period?
2: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente meka?
2: Giri emitwalo ebiri, joka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
1: That's right. Sente ezo, muzagala mu kashi. Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
2: Nyabo, sente tuzagala mu kashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
2: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
1: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
3: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Erokwe wa nisa kwa tani senda kumetuale vidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okuni na nekeneziyo kupele duwa dilo liye nsambia. We wanise. Oru ori ndidilo kukasi mbagana na bake nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adi red and steady. Sports toti toti vye misanyo kubredio sapiense ya.
4: Right, chenda mwenye katenyeze nja fama, Radio Sapiens ya mkuluza magazine nsula ya mziki, nebya mizanyo, Radio Sapiens tuongiro kuwa eri nyuvu. Nadamu bya mizanyo, kati bya mizanyo munda biruamu, ando zaka promo kawulira, norecho mvubu koyo the Brazilian, mumulinde sawa yonagi na kubanga tuigatako, tuongiro kuwa eri nyuvu, tuagala oleme kubangu julida. Ugamenti ya aku sapinsa siva ko ulivanyo mwala banga wili TV miza njubibe ila ukale mumbele yo tuwa gala kuongira kubeda super house mumbele yo yo kuba nga tuliba gumite mubie miza njukale unagambie zikanya ne Gavin Ferdinand Brazilian atandika jo kutuweleza timoe chengera tukubuli degu ilindi da ulindi lizio kufangi na kuzo mweza sato mwuru mungu na mwezi chintu chijia kubanga chedo mwala chia kubanga jakuwe yungiro kubanga akuwa nibie miza nyonga pukitambla yungiro kubanga o manisibwa kali hello
5: salawa
4: wanjisebo
5: ugambo jase
4: yenisebo ugambo tamnai
5: Jo sengene Muhammadi wo.
4: Sengendo.
5: Sikufuna bulungi ne badde ngamba.
4: Sebo.
5: Mama Sebata omusajja ayogedde kati Mama Sebata bayina jirayinzo gamba. Ndiye sambira mani ya yogedde amazima. Esegeza bajja kuvira mwa nga baba bulo omusota. Kapa bone bone bera bulungi kasala.
4: We bali nyowe bali ddala Ferguson abatende sibali basatu mu Premier League. Abali bazidefendinze ekikopo kya Premier League. Sir Alex Ferguson yachiwangula na damu na chidefendinga. Jose Mourinho yachiwangula mu Chelsea na damu na chidefendinga. Then Pep Guardiola yachiwangula Man City na damu na chidefendinga. Kakati Ferdinand agamba nti Arteta ayolekedde okukola ekyalema Arsene Wenger. Arsene Wenger kyamulema kubanga yeti achidefendinga ko. Kakati ona gamati ya Arteta agenda kubanga chafa yecho achiteka omu klabi ya seno. Hello.
6: Kansu.
4: Sebo.
6: Hotboy Alanji entele mugonji.
4: Dobu ze.
6: Muganda mwababu mbuzi na ye mbira honga mpulize. Kasagala mpulize kajamu kanji.
4: Sebo.
6: Katika wato jenja gala kusejiza Uganda Premier League chino chokwa la timu nezigata kubisawi vienja ulo vitimu bili nezigata kusawi chimu. Inzo kutakuwa bulungi. Okoso wanti wafuwa timu ya se ya entele UPPC ebadi chaliza nene bugonga.
4: Sibu.
6: Katibati jiu batu kute wanine na chivuvu. Ena baga baga kize genda kwe salira eja kwe salika ku.
4: Tufu.
6: Ejinde tu sanyo kide tu angiwa tu kwenye teka kika kusigala nene bugonga kulanga ufuri nandi vadea angira wampiri vadea angira mpikiri vinyoka mala. Mweka zoja kwe salanga kwa kikili za temu. Mwete ambala site ekiokuchu serinya okoze sa ankola yonizi. Zambala techiva uvulungi. Yambila besi gala kumbala site. Eri nyeriva uvulungi. Hotboy Alani entewe murugonjo.
4: Wevale nyo Hotboy Alani entewe murugonjo. Halo. Mukuru. Kale. Sikufunji. Tukufunye gwe tukufiri duwa katufunye umlala. Halo.
6: tuwawe dandi sikeli
4: iliya
6: gangwe ya kantala
4: uru njo gambo cha goa
6: jende wafaa wante gede wanya jago nje goa mbeira mende
4: sebo
6: nyeyonge deko mende mende la mkulu wa nzuri si enyateria gamba yo
4: na
6: kakati kati na liyo chile jende wa mani
4: kupo mkage vya premia
6: katika kwa wejende wa mani ya lo gede nchiase nejia kwa lechi kupo yechi kupo achirali kati gwana wa mani ya labda kwa sindi ya huku gama nchiase nejia kwa lechi kupo
4: nabada ya
6: nyase
7: kansala
4: sebo
7: webali kuweleza
4: sebo likuli
7: chigongo tone nganshinzi ya wanitingi la kutwini
4: chigongo tone
7: kakati kansala nzi ndi muwagizi wa vila na ye numwanyo vila ngateli na maka getongo denti wawa noki makaga ngateze zimu kutimu zikasa angwa wu nila angitagala butagazi edda wa nedda wano mpozi nechi lala njagalo mbulieko kumusagi ono kubaita anga Muhammad Ssegongo waya ile fari aliruda wakati filimbi ya jumula ndo chigongo tone chengela kutwini.
4: Okay, Ssegongo Muhammad filimbi ya juu mula. Msaji ya limu wanvu mweru yeru. Nga kuba filimbi ya limu nyuvu nyo na ye filimbi ya juu mula. Kuwange miaka jatuka. Chiricho gambi vile kuruma na febwe tuluma angaba na maulile. Wakumante usele visi ingabe tubi ogiraka wa mte mwagala bi ogirako. Aba mbe tubi ogirako ngobu na fuba kilabu. Aba la mchila babu bi. Nenga gema zima. Timu zingezu vila express KCC. Zandi badde ku saa zino nga tezicha mu bintu ebizitawanya ebyebisayo byandi bayite bikola ki nga tebiriimu nga temukyali nsonga nti ate kisayo kitubonyabonya era kati ng'omukulu bwayogedde ow'entebe nti express ebanga ezimbye fan base yaayo mpakyakulabirako ebanga ezimbye fan base yaayo nti kati wankulukuku n'abaana b'essomero abo kubanga tuba twetaaga mu nsi abantu bafa ne bavaawo kati okuzimba omujiji omuto babeera abaana bamasomero
8: kitofu
4: kati abaana bamasomero mubanga ababazimbye mubaagaza kiraabu nga te mujijja wankulukuku nti ate vira kati mujitutte bugonga ab'ebugonga babeera nga bajagadde nga ate nayo mujijjayo kakati ow'ebugonga ng'agamba sirina gagenda nakivubu okitegeera kati kitaataaganya abawagizi kye kiri kye nkugambye nti ebintu nga bino fufa ne federation fufa ne bibiina na makilabu musali ya magezi ensonga ngezo kwa Kembo Gerard agambia I think if Ateta learn how to use the big squad it can happen nti Ateta wanaigo kwesa squad jaineyo ajja kusobola kubanga ateka o record yeyo venge ya mlemo kutekawo akakembo Gerard ayise ku mkutu kwa X wagambye atenga katisi wakule agambi hello thanks for the show even me I see Arsenal bagenda Judy Kilialinganga winner nze Johnson Saliba from Kasese jasinzi de Kaseso tuuliriza Yahya Massa Hezbollah agambi it is just the beginning Liverpool last season won almost 10 games unbeaten but how it ended buying big players with big money United to win the league. Usikutegede bulungi nenga choga miti Liverpool yatandika bulungi neje ya kugwira ndoza nga tewangude nesega wa Haruna na ugambi nzikanya ne Gerard ne Ferdinand Arsenal kichikope jina kubanga ikizayo kali mwebali nyo mwebali lidala okubanti mwebali konga mwuri liza enkuli za magiza bade ba iseru kwa WhatsApp ichuma change chechanze message yezo mbaso wala kubanga nzisoma mukirize tubirindu za nga tutitira wano kule kanga yunayu kusewa katalekeka
8: temalicha amanyi nyo.
4: Okay.
8: Yes.
4: Kali. Mukirize tubirenga tujja kuba tutandikirawo na kulwencha tubagalize ekire kirungi. Center mwa bakali na abala messages embadde nzirabye wano. Zibade zizo ku WhatsApp na ya te chuma change chechanze mga umanye chuma cha muzungu chechanze katate messages ino ne ziberanga sowala kuzifu na gulu nchi kali mukirize tuberanga tukoma wano tuwagalize chile chiru nchi
9: tuwesuze sawi ndala time check esawa siwe senya esi etino time check kutusibu wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka senti kaichi seda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nika stemo mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app

0: wewaawo nduweereza abo bonna abaatuuse ku busosoloti n'obudyakoni ate ne Father Dr. Emmanuel ye Father gwava okutubuulirako ennyo kakati Father tweyongereyo ndowooza twabadde tulinako anniversary gye wayogeddeko gye tulina okutunuulira ndowooza gye tuba tuddako olwakadde kuba simanyi naye tutunuulire eyo dakiika ziri 5 zoolekera 6 ezakayita ku ssaawa ettaano ssaawa yaffe ey'okubiri era ekomekkereza
1: mu kitundu kyaffe kino enjala nyonyole ku mukolo gwe twalabye e Katania kisangibwa kibuga kisangibwa ku kizinga ekye Sisiri nga Sisiri kizinga ekitwalibwa ensi eno eya Italy twalabye omukolo ogw'okuguza emyaka 9 okuva ebisigalira by'omutuukirivu Agatha byakomezebwawo ku kizinga kino ekye Katania omukolo ogwagenze nnyo gwadde nnyo ku TV era abantu bangi nabavaayo nga bakubaganya ebirowoozo abakatoliki n'aba enzikiriza endala ku kikolwa ekyakoleddwa nga bamukyayaka bati bakyabanganako era nga beebuuza kuno ekereziya etuuseewo ddi wano bangi bankubidde era ne mbasuubiza nti puroguraamu eno nja kwongera okunyonyola ku kintu ekyo basobole okukitegeera obulungi naki kye tukkiriza nga ekereziya katolika akazinga kano mukusookera ddala ake Sisiri nga bwe ngambye kali maserengeta aga Italy Italy no obuzinga bungi nga naffe tuyinza okugamba nti Uganda tulina obuzinga bungi bwekalangala Sese Islands ne Italy nno naye obwetu weeri naye nga n'ebizinga biringa 4 bitumanyi obulungi Corsica kati bakatwala bufalansa naye nga waliwo Sardinia kizinga kinene kyekutte kitwalibwa Italy waliwo ekizinga ekirala kiyitibwa Sisiri ekigenda okwogerako olwaleero waliwo eri gye twalaba papa gye yagenda Lampedusa watuukira abo abavudde mu Afirika naye nga Sisiri kizinga kya njawulo nnyo mu byafaayo byetwale eri abaloma n'ate ne mu ngeri enjawulo mu byafaayo by'ekereziya katolika kubanga abamu bajulizi abasooka mu ekereziya katolika okugeza bano abasatu bengenda okwogerako n'abalala ebyasa ebyasooka awo nga ekereziya eyegganyizibwa nnyo baali bava ku kizinga kino ekye Sisiri tujukira bulungi ono kwenda okwogerako Saint Agatha weyafa mu mwaka gwa 251 mu kiyigganyizo ekya Kabaka Decio otuyita Emperor Decius era tumanyi bulungi ne omutuukirivu otuyita Lucia Saint Lucy era naye mu mwaka gwa 304 ate n'omutuukirivu Vito mu mwaka gwa 303 twaba kumpi bonna myaka awo gyegimu ate mu mwaka gwa 253 nakuza omwezi nga 10 May abatuukirivu abooluganda abasatu Alfio Filadelfo ate ne Chirino kale tulabanga mu byafaayo by'ekereziya akasikano oba akazinga kano kalina akakwate kanene nnyo ku bulamu bwaffe obw'ekereziya ate naddala ku kyabatuukirivu okubazzaako emabega lwaki badde bakuza olunaku luno nga bwe ŋŋambye nti mu mwaka gwa 251 omuwala ono Agatha yattibwa mukambwe nnyo era Agatha ng'omuwala omuto yali mbeerera era nattibwa olw'obujulizi ng'afiirira eddiini mu kiganyizo ekyeŋŋambye ekya Kabaka Decio nga alemerako kubanga Roman Prefect yali ayagala okumukozesa naye n'alemerako kwekyo yali alaganyiza omukama okusigala nga mbeerera ate n'okunywerera kukkiriza kwe bw'atyo amaze okuttibwa nga bwe ŋŋambye nti obutuukirivu bwerekana dda era nga sinagenda mu kunyonyola kyabisigalira nga bwe twabirabye naye ka mbayisa mu ka history okulaba nti twatuuse ddi okukuza olunaku luno olw'emyaka 9 nga tukuza okukomezebwawo kw'ebisigalira bye kubanga twalaba nti mu mwaka gwa 1040 AD ebisigalirwa bye ebyali Katania emyaka tugambe okuva mu 251 mpaka 1040 Geno Magie ow'amaanyi Geno George Maniases yakwata ebisigalira bino n'abitwala Constantinople okusobola okubitaasa abasala sini abali bawambye ekibugecho ekekatania nechizinga kumpi chonna eche sisidi tuli muchiwendo tunjukira olokubunyisa edini zenjawulo kati muchiwende echo jeno ono George Manyansi ngeli yali ngava mu kitundu eche cha etwali ya Constantinople na alabanga bagenda kuono na ebisigalira byomutuukirivu ono na abiddusa nga bagabitwalanga trophy of war nga bagamba nti singa bano abenzikiriza ndala babitwala basobola okubyonoona n'okujajamya nga otwala abantu bakola kutabe nakulo bamune bajjamu omukama wostiya ne basikasuka masanganzira okujajamya eddiini yaffe awono jeno ono mukubikuuma n'abiddusa nabitwala Constantinople. Tujjukira nti mu buseera ebyo ng'ebibuga ebikulu ebyekeleziya katolika byali bibiri, tukatoka ne Yerusalemu ekibeera bisatu, Roma, Yerusalemu ate ne Constantinople. Constantinople kati tuogera kye tuyita ekibuga wali ekyettake Istanbul. Mudobo zali nsi katoliki nnyo. Kakati nga wayise emyaka nkaaga mu munaana nga tugambe birimu exile bajeno babiri Gisbelto ate Negoselmo bagamba bafuna okulabikirwa kuno mu kirooto omutuukirivu ono Agata n'abalabikira era nga basaba ebisigalirwa bye bidiziweyo Katania ebyali bibeera. Era mu mwaka gwa 1026 ne ba Samudene ne bayita Epulia ate paka bagukira Sisili nakuza omwezi nga 17 omwezi ogw'omunaana 1026. Era abatuuze bawulira batuka kiro naye abatuuze ne bafuluma batugamba nga balina 19 okuwaniriza oba n'okukuza okukomezebwawo kwa omutuukirivu ono Agatha mu kitundu kye Katania. Nga tunagamba nga naffe bwe kyali tugeze ekigala by'abatuukirivu awamu nga biri Roma obikomyawo Uganda essanyu eryali awo. Awo nno gwe mukolo ogwe baadde bakuza nga bakuza emyaka 9 olw'okukomezebwawo kw'ebisigalira by'omutuukirivu ono Agatha oba tumuyite Agati mu lulimi olwaffe Oluganda. Kati olw'okuba nti omutuukirivu ono w'amaanyi nnyo mu kitundu ekyo, kubanga ngambye wali abatuukirivu ab'amaanyi okusinga ddala babiri mu kitundu ekyo, wali Katania omutuukirivu ono Agati ate wali ne Sirakuzi omutuukirivu gwe bayita Lusiya. Kakati papa yasindise papal delegate nga yasindise omusajja we tuyinza okugamba namba bbiri we mu bukulembeze bwe Vatican nga ye Cardinal Parolin. Nga Cardinal Parolin ono ye Secretary of State tuyinza omuyita mu nsonga zaffe eze Uganda oba gw'oyita Minister of Foreign Affairs, yakwasaganya ensonga ez'okulinkinga Vatican n'ensi endala zonna. Awo nno tugamba nti papa yasindise Cardinal Parolin njala bajirayo omugaso gw'omukolo guno gwabadde nga oga nti mu bukulembeze bwa Vatican Parolin ono kumpi abakwata ekifo ekyokubiri ng'ovudde ku papa. Mubiri obwa spiritual line wabeerawo kye bayita Dean of the College of Cardinals abakulira bakadinali bonna, akati aliko bamuyita Cardinal Re. Naye mu ngozi kubina ebyobukulembeze obwa Vatican ono Cardinal Secretary gwe tuyita Cardinal Parolin gwe yasindise akuleme omukolo guno ngayo mwagulabye. Kyenyagala tugende mbadde nkyabawa lwaki omukolo gwabadde bwe gutyo era gwabadde gw'amaanyi baadde bakuza emyaka 9 egy'okukomezebwawo kw'ebisigalira by'omutuukirivu Agati okukomezebwawo Katania. Nti wayise emyaka 9 eyo yali muwanganguse nga biri Constantinople, kubanga nga bwe ngambye byatwalibwa ate nga babitutte okubikweka okuwonya abasalasini abaali baagala okubijajamya nga bawangudde abatuuze b'ekitundu ekyo ekye Katania ku kizinga ekye Sisili ekisangibwa oba ekyeyunze ku nsi gye bayita Italy. Kakati mu kitundu kyengenda okuzzaako kwe kubanyonnyola ate ekinyinyi kye mwalabye nga mmaze okutegeera lwaki bakuza omukolo ogwo kye kyabaddewo, lwaki bakutaka wanga nga mwakalabye ne bakateeka ate mu kibumbe kye mwalabye ne bakasiringa baadde basinza bitaliimu babadde bakola ki nga tukirabangako ng'abantu badde babuuza kye tugenda okufunulira
0: Ayifado tugambye ako babadde bakola ki ze nawe Ayifado watali kulonza lonza ndowooza
1: Abooluganda baagalwa okunyonnyola nga tutandikira ku kigambo kye bayita relics oboolyawo kye kyalisinza okuleeta obuzibu kubanga tuke tulabe relics tuziyisa tutyaffe nga abakatoliki kubanga abasinga awo ebibuzo byabadde oboolyawo n'abalala bulijjo tulaba ebintu naye tetubitegera bulungi oba tetubyetegereza kubanga kino kyabaddewo kye bayita ebisigalirwa byabatuukirivu bulijjo tubiraba era lwakuba kino kyakenge kyabadde nti kawanga ntuga kyakko kanjawulo akawanga kanjawulo ku ggumba oba eryomukifuba oba omutima oba ekirala kye kyasinza okutiisa abantu naye kigambo relics era nga wuwula nti ebisigalira kubanga mu latini kiri reliquie nga wogamba nti ebisigalira kye kitegeeza rests relics ebisigalira kino ebisigalira mukeeza katolika nga kyekitegeeramu This is the physical bodily remains kwe kugamba ebitundu by'omubiri ebisigalira amagumba enviiri oba tissue yonna oba mutima oba ekintu kyonna eky'omunda okyoyo amaze okulangirirwa mu butuukirivu oba mu bwesiimi oba mu butuukirivu ate n'ebimu ku bisigalira ebirala ng'oggyeko omubiri gwe ne amagumba enviiri ne tissue yonna yonna ey'omubiri tusana okuba ne objects ex indumentis ebyo omutuukirivu byaba yakozesa oba mu kwambala oba mu kukwatako nabyo tusobola okubiyita ebisigalira by'omutuukirivu era nga omubiri gw'omutuukirivu naye byonna ebikwata ku mubiri gwe nga tumanyi nti Pawulo bw'atujjukiza nti omubiri gwaffe kye kiggwa kya mwoyo omutuukirivu awo nno tutunuulira ng'ekezi yetunuulidde eky'omu maaso nga tumaze ennyumba ekisulo ekyokusoma kino bwe mala okwabizibwa tufuna ekisulo ekyolubeerera mu ggulu naye nga essuubi lyaffe mu kuzuukira litukakasa nti nga onaku lutuusa olw'oluvannyuma naffe ayituzuukiza ate n'agulumiza omubiri gwaffe ne gufuuka omubiri ogw'ekitiibwa nga tegukyafugibwa budde ate na space and time kati mu tradition ya church nga omanyi nti ekezi ekkiriza mu bintu bisatu ekisooka sola scriptu the scriptures ebyawandiikibwa ate n'ebyo ebizze ebigikwasibwa etugamba tradere ekizze kikwasibwa nga wulaba lire buli mwaka nakwasa kati mulala nakwasa kati paka ekita tradition ate ekirala bakiyita magisterium ennambika y'ekezi ya katolika era kati kumpi gyendiko yendi mukubannyonnyola mu byase ebyasooka tumanyi bulungi nti waliwo ebiyigganyizo eby'amaanyi era wano waliwo kye baayitanga catacombs baasimanga eyo baituyita cemetery wetugiraba kungulu baasimanga wansi ne bakolayo kumpi nga kibuga wansi mu ttaka nga baddira emibiri gy'aba abattiddwa betuyita martyrs abajulizi ne bagitwala ne bagiziika eyo kati wansi we baagiziikanga we baateekanga altaali we baasomeranga fractio panis okumenya omugaati oba kati ne kati nga wetukiraba okusoma emmisa era entaana z'abajulizi ne zifuukanga za kitiibwa kubanga ekereziya erimu ebitundu bisatu waliwo ekereziya eno gye tulimu ennamazi nga bakyali ku nsi kuno abalamu waliwo ekereziya ebonaabona eyo eri mu kutukuzibwa mu purigatoli ate ekereziya etuukiridde beebo abatuukirivu bonna mu ggulu kati nno nga waliwo connection wakati wa kereziya zino essatu kereziya eno ennamazi eyita mu batuukirivu kubanga bo babaliraanye Katonda baba bawangula obulumi bw'ensi eno n'emitego gyayo yonna kati nga batuukiridde eyita mu bo okusaba oba okusaba Katonda okubawa bye beetaaga ate n'ebya n'obuvunaanyizibwa enekeziya ekyali ku nsi okusabira n'abo bannaffe abatufaako abali mu purigatoli omukama basaanyize empeera eyeggulu kakati eyo connection buli kaseera erabikira mu misa ne musala za fezo naze tusaba nga tuko wola mujukira nga tugenda kufuna tugeze abasosoloti ne bela wansi ne tuyimba matendo na nako kola batukirivu Filipo omutukirivu otusabire Andreya omutukirivu otusabire ne bakola batukirivu bonna ba malaika ntikerezi omugulu ejje na yeye tabe mukolo guno kubanga zonna zombie kerezi zino zino kubeerawo mukolo gonna kati ne mu misa era bwe kibeera nga bwe ngambye nti ekigambo kyo kijjayo bulungi buli wansi wa altari edda ku catacombs nga babeera bazimba altari ku we babaziika omutume era nga wewo kitegeera obulungi tunuulira ekereziya bazirika ennya zino eziri wano e Roma naye bazirika eddala zonna zonna gye tuyita St Peter's Basilica wansi waayo we wali amasiro we baziika wali ebisigalira by'omutume Petero au wali St Peter's ate ku St Paul outside the walls mu bazirika eyo wansi waayo wansi wa altari bakita confession wansi wa altari eyo we wali ebisigalira by'omutuukirivu Paulo ne ekereziya endala nyingi mbadde nyambawako kifaananyi naye nawo ogenda mu bukereziya kubanga St Peter's eyo eina kereziya endala munda 12 eno waggulu era ogenda kwa buli altari ya kereziya ezentono waliyo omutuukirivu okugeza kereziya ey'okubiri ng'ova ku luggi ku mukono ogwa ddyo waliwo entaana y'omutuukirivu gutumanya obulungi Yohana Paulo ate walinga ng'otunudde ku altari naye waira ku mukono ogwa ddyo nga oliranya altari waliwo wansi wa altari eyo Yohana owabiri mu abasatu omutuukirivu maddemba wa connection ebera nti mukusoma essaala yonna mukusoma emisa okubeerawo olujegero olutuyunga ku batuukirivu kereziya ey'okunsi ne kereziya ey'omugulu ate mwoyo mutuukirivu najja nasobola okutukuza ebyo byonna bitubatadde ku altari n'abifuula bitukuvu
0: kale katusooke tujje obubaka buno Father tudde
2: Lelo ngenda kuzo mwezi abiri munyo mwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omutume Batimayo omutuukirivu era manyiddwa nga Nathanael mu vanjiri ya Yohana. Batimayo yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Galilaya kati emanyiddwa nga Palestine wabula bazadde be tebamanyiddwa. Batimayo ono yali omu ku batume 12 Yesu be yasookerako ddala okulonda era yayanjulwa mukwano gwe Filipo omutume eri Yesu era bwe baasisinkana Yesu namugamba nti laba Omuyisirayiri ddala ataliimu bukuusa. Batimayo ono yali abuusabuusa nti Yesu yali ava Nazaaleeti wabula oluvannyuma yakkiriza nti ye mwana wa Katonda. Nga Yesu agenze mu ggulu ono yatandika okubunyisa ekigambo kya Katonda mu Buyindi, Armenia, Mesopotamia, Asia ne Misiri. Batimayo yafa mu kyasa ekyasooka era yafa bujulizi bwe yaggyibwako olususunga mulamu era n'atemwako omutwe. Batimayo yaziikibwa mu Albanopolis, Armenia wabula oluvannyuma ebisigala bye byateekebwa mu basirika ya Batimayo omutuukirivu ku kizinga Taiba mu Roma mu Yitali. Batimayo yalangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omutuukirivu Batimayo yawolereza abakozi b'engatto, abatunzi b'engoye, abasabika ebitabo, abatawaanyizibwa endwadde z'ensusu n'eggwanga lya Armenia. Batimayo omutuukirivu otusabire.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 oba +2 5 2 9 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
5: Mukyala Mugerwa, enzigi zo n'amadirisa gonga birungi. Omanyi ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda Dubai abindeetere?
6: Teweetawanya agenda Dubai. Aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babireeta dda wano.
7: Fa aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tukola enzigi, amadinisa, ebyennyumba ezisulwamu, kusa geeti mu sayizi zonna, ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tuzimba amaka, kusa n'ebizimbe bya business. Tusangibwa Seguku ku Ntebe Road, okuliraana Doctor's Hospital. Oba tukubire ku simu 0752 6648 1, oba 0752 4142. Faba Mother Mary, buli kintu kye weetaaga ekya aluminium tukirina.
8: Munnabya mizannyo, Radio Sapiensi yeyongedde okukulowoozaako. Guess what?
9: Sapiensi ya Fama, Boge Moses, Brazilian, Gemanya Gange, Pauliza Mwina, Mbategeza, Ntuga Kutambula Anga Fena.
8: Tukutendeo programu yebye mizanyo mu programu endabiduamu. Eitumidua, ebye mizanyo mu endabiduamu. Eitandikange na kuzumeza, satumuru mu mwezi guno gwomunaana. Okuva kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyire bikwata kubye mizanyo kweto Lorenzi yona.
9: Baby Tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, obatimi ujo wagira.
8: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tulikusembelezo kumpia uo. Ebye mizanyo mu endabiduamu. Ngabya kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi, eya 22bet. Betting itakirizibwa bali wansi wa miaka 25. Bubu siba kasente, sibaga kata kuruma.
10: Nebo tusa nisokura.
11: Ene radio za piensi ya eteke sempaka zaka kensa ebye mizanyo.
10: Nyabo we wano tukua niliza.
11: Eri gati jempi semu ya mwe.
10: Eyo yafe nyabo.
11: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
10: Mama zidirango, siku tegede burunji.
11: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
10: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
11: Mpuzi kwa sete meka?
10: Jiri emitwale ebiri, joka.
11: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
10: Mama, emitwale ebiri eje
11: yeah,
10: Uganda.
11: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
10: Nyabo sente tuzagala mukashi.
11: Mwina akaunti.
10: Account tujiina mama.
11: Oh, chinkoze bubikiri ku mobile money.
10: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
11: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
10: Naye mama, ekitufu wanonyeji.
11: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
8: Kakese wevye misanyo nkume bidi abidi mumukaga. Heiroku ya wandisa kwa tanisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense Sambia. Okunida nekerezi okupe na duadilo liye Sambia. Wewa.

ezitukuziddwa kwalutaali awo wakati bateekawo ekimu ku bisigalira by'omutuukirivu. Era singa tunya mukolo ogwo gwa consecration era ne mu historia w'ekereziya eyo biba biwandikiddwa bulungi mu byafaayo by'ekereziya eyo nti mu kereziya eyo yeegundi wansi w'altaali bateekayo ebisigalira by'omutuukirivu bwati. Botunya mikolo jetu kola jonna jene jena mugongo nga tukulesa tu Juni umba mwetegeza bulungi wabela wa father wabidi umba wa white fathers ulala daifu sebe kule mbede nga webe tese tese mula wabba kuatubu kesi mkesi umu munda wotunulida munda umba buteka mwuntu ubanga ustansorio kubanga ya chigambo cho ustansorio chitegeza nga ugamba echintu oba mostrans mwaso ukula bida echintu mwabuteka mbiramu amagumba agamu kwa magumba gaba julizi abo katingawe ngame ndikabe la matono chaka mjotu chifako chine chaka wanga chichavu deyo kubanko kwa deka nene kwa badinange na ye bulijo babiramu awono chiongero kulaga that fulfilling the spiritual reality that the sacrifice of mass is joined with the ultimate sacrifice of the martyrs nte chita ambilo cha misa cheyunze oba okwewayo kuiwa musayi kwa abajulizi kweyunze kuchita ambilo chidi chimu chitukukiza wali mkusome misa mkama face kusikia wayo ngatufidida kumusalaba ono era singa mwalaba ngolugendo lw'okutandika okulangirira si mu butuukirivu naye okulangirira tugambe kale mu butuukirivu abaddu ba Katonda musonyi olingo bya ne sisamedeewo bakwa kibaita translation ebisigalirwa byabwe ekigambo translation kiva mu latini transferre kati yabadenga supine ebera translatum nti to translate transfer kati chichuka chuka edini chivamu transferre to transfer kati translate chila imazo kutwalibwa nebichusibwa okuva wali babizika mchimuita exhuming ne mulimi ulekezi ya bachita translation ne wabituwala mchifo baso kubikumira obulungi kubanga ngawe ngambie nti omutuukirivu ombili gwe nebisigalira abye biba byeyunze buterevu nga bisolo kwesebwa mukwongera okusinza n'okutendereza Katonda n'okutuyunga ku Katonda yennyini. Awo nno yensonga lwaki tubitwala nga bikulu nnyo. Abakkiriza abakatoliki bakkiriza nti abatuukirivu batebenkedde mu ggulu ne Katonda. Awo nno okussaamu ekitiibwa ebisigalira byabwe kabeera akabonero ak'okungulu akalaga nga bwe twalabye ku kya St. Agatha ate n'abatuukirivu baba bonna okusaba obuwolereza eri Katonda nga bayita mu batuukirivu bano. Era Agatha ono bamukwesa nnyo mu kusaba okubawonya eruptions eza waliwo mkatani yao waliwo olusozi baluita Etna. Olusozi luno luwandula omuliro buli mwaka ate mu mwezi guno kiyitirira era omuliro gw'amaanyi era twabyenga batataganya n'entambula z'ennyonyi ekyasobola kuyita waggulu waalwo kubanga luli active buli mwaka. Ate era ebisigalira bino kafuuka akabonero kye tuyita tangible connection akatuyamba kubantu abakkiriza tuyina amaaso tukozesa senses ze zituyamba okuyingira ate mu ky'omwoyo nti okuyingira mu kusaba okw'omwoyo nga tukozesa senses bwe tulaba oba bano batubeera ekyokulabirako ekituyamba okumanya nti naye kiba kisobokanga omuntu ono yakkiriza n'awaayo omutwe gwe n'agutemako olw'eddiini nange nkisobola olw'ensokanga omuntu ono bamufumita ekiso mu mutima olw'eddiini nange kisobola bafuuka ekyokulabirako eri ffe ffenna ne kituyamba nakufa okunywera mu kukkiriza kwaffe. Kati ŋŋenda kubannyonnyola ku kitundu ekisembayo nayagadde nkiwa obudde ekintu kino kikitegeeza by veneration ne adoration. Adoration tugiwaani, veneration tugiwaani, benga abakatoliki abakkiriza. Aboluganda ekyo kye mulaba kye tukola ku batuukirivu nga waliwo ebisigalira byabyo kyenva okunywera kibayita ebisigalira kubanga era ebisigalira bino birimu classes, ziyite ntya classes, birimu emitendera ne byonna
tuambe chechi first class nga wanagambe nga first class relics zezonga chitundu kumbiri kwa mtu ukirivu ye njini njini ama gumba oba mbiri kwa njini oba mvidi oba msai whatever kachiri kumbiri kwa njini njini adaro second class echo ye njini chabaya yambala oba chabaya kuatako atine

0: Alright, wabali nyo gwe na jekumi deko, chenda mnyakito nye senya Radio Sapiens. Ya tukiatambula na katimba, kebe misanyo, uline pade siruma gombebez, tuchabe bina mpura mpura, paka wali kusawa zigenda kubira musambo gwe chiro, wengendo kubira nga mkwere kereza, atolo, enteka tekendara, egenda kubira ngeja, eberengi kuongereo. Katimba kabia misanyo, tutambula ne 22bet, gulao account, osoburo kubira ngo sifani 22bet, atera oberengo wangula kasimbi changu nyo kuberango gulao account gena msimu yo wogenda ku internet uja kuberango teka 22bet.ug website ya fe uja kuberange jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza ambia wakusawa ukuli amanyago nini namba yo namba ya isimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wiga tak 22bet ensonga zona ziberenga stambla atana we 725 krisba kubera ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa embere berenga tambla kusaidieyo. Kali, atana puna mipira gina kodi yombebezo, verengo puna kumipira gina kutentu beti, verengo siwa, bobo siwa, kasto verengo siwa na bufunanyi siwa. Kugambie banange ale badi kweri kudoketi na katambula. Katambula katandika chilo cha unakuru alero, saa munano gwe chilo. Gendo verengo puna pake jezo, gina kutentu beti, verengo teka mwa kemfisi, akatambula kakola odi lukumi molu nana. Are badi kweri kudoketi mopira guli gumu na ye kolektisiko eriku are badi omopira gumu fuwa nyokula wangu ufuno mopira ugu kwae najyo sinziro kwele ngo uliza fuwa nyokula wangu ufuno mopira ugu gina kutentu beti oberengo mipira mpura mpura bobo siwa siwa na pufunanyi siwa atana we saviri mwetanto kisipa kwele ngo siwa oja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo ita oja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash fuba nyofune alebadi kolektisiko ea nyanya eyo kolektisiko fofo gugwe nyanya yeri kudoketi ku alebadi kwa takemfisiko inakobote kama mgeda kutentu peti oberengo siwa bobo siwa siwa na pufunanyi siwa atana we sabiri mweta ntokrizi bakuperango siwa nyikasta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash wobo itawoja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash gwe na ulizo mbebezi musibobu uzibwenga tubu nywere tuberenga tube pera mpola mpola kugambie eno kolektisiko ya nyanya nyanya yeriku are bad kukata ku ordinary kuliko emipira in fact ordinary mpira ya ordinary yigenda kupira nga jitanikana jie chilo cha luna kwa lero akatambula kagenda kupira nga katandike chilo cha lero kusawa munana wensi uli ya wani bimba kwa chiri kudoketi vya ipiku eri kudoketi genda kukodi overengo fune mpira genda kutentu beti overengo siba kasito overengo siba na pufuna njiwa ngoza vili mwetano kudaku katigwe na josinzi lo kupira ngoliza pade siruma gombebe soko kwa teli city bili in fact zali but this is one ordinary tandika chilo cha lero inzana kubye tandise ordinary pia gwayo ogusoka kubade kutandika buchali kati gendo cheyo are badi eri kudoket gendo je akatambula kubita nukaleta milioni ya cent ku 10 kagenda kupira nkaleta milioni 2 bekaba kalidi kwata ka mfisi ko inagira kutentu bet oberengo siba bobo siba siba na bovunanyi siba atana weza habili mweta anto krizi wa kupera ngo siba. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Wobo ita oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tubebere, tubebere, tubebere, tubebere, tubebere, tubebere, gubebere na mwebezi tuberenga tambla, waliku msambu ngeda kupera nga mkwere kereza, Nansera Edward Lualu kubwa agenda kupera nga jia. Averenga kongere kusaidia yo. Ordinary mazo kwerangi vayo katitaiza lisite zika deyo. Ordinary etandise kugambye kasita wabera nga wole dakika 5 receipt okutandika nga evayo automatic automatic yejayo yokka ale badi echali ku docket ne akatambula akatandika ekiro kya leero kubitano kaleta milioni ya sete de gwe ne mwe bana mwe musaga nnyo mwe genda ku kodi oberengo funa akatambula ako genda ku 22 beti oberengo siba sibisa buvunanyizibwa atana we sabiri mwe tatu kizwa kuberango siba nyigasta bibiri 17 sita bisatu munye hashu uboita uja kunyigasta bibiri 17 sita bisatu munye hashu kari nga tuwe yongera yo Atletico Madrid lebi ke pondo ose Atletico Madrid ba pondo ose kumusambi aitiwa Julian Alvarez Atletico ba pondo ose bagambie kari wadayagala gena kutimu ya Barcelona na ye tetuja muguza betugendo vipuga nye nabu Arsenal mwogere Atletico bagamba Arsenal mwogere betefutefo kubera nga bato musambi aitiwa Julian Alvarez in fact ne game jebazanye mu weekend by the way mu weekend Atletico Madrid yabadde inayo game jebazanye mu weekend babadde bazanya timu ya Villarreal omusambi aitwa Julian Alvarez yaletedwa munga substitute okubera ngazanya game eyo na ye aba wagizi ba timu ya Atletico Madrid ba mungote ngabala galinga Yuda abalidde mu rukwe kakati byonna byonna nga ebyabaddewo nga Alvarez ba mungola aba wagizi ba timu ya Atletico Madrid nga bagamba gwe tuyagala kusigala ku timu ya fe nga boogera ebigambo ebinene nga babimuwerekereza ebitandisa leta F. Kakati. Jebu sembe ne jebu laka. Atletike pondu usi. E gamba. Basona siye ino gula. Newa gambi aseno mwogere. Mutubulire. Mutubulire. Mwetagachi. Kati aseno zisemo kuberange lusitula. Mwanyi? Aseno yafuna sporting director. Gwaita Andrea Beta. Oye sporting director ya gulo msambi ya tuwa Julian Alvarez kukunda la kutimia Atletico Madrid. By the way, mranking zaba sporting director Andrea Beta. Oba football director. Oba director of football. Chuna chobo mwise. A ranking ibuwa. Nguwa mkuba sadya bacha asinzo kusikautinga wa sambi. Bino wemula ba asembe ya leso msambi ya tuwa Christos Zoris. Andrea Beta. Obukugu bwe butandikidde omukuba sporting director abali abamanyi mu nsi yonna mu sporting abasambi ab'enjawulo yaliwo myaka gy'enkumi ebbiri nga gitandika bamuyitanga Monchi Rodrigo oba Roman Rodrigo Vadeju gwaita Monchi Monchi y'omukuba wa sporting director abadde bakyasinze okuwera wansi w'enjuba wano abitapu Erolo, ajukirwa nnyo mu myaka gy'enkumi ebbiri, timu ya Sevilla, wali mugwangire Spain. Bwe yalinga, edizibwayo mu liiga ekibinja ekyokubiri, kibaita segunda, mugwangire Spain. Kakati, Sevilla wemala okubeera nga edizibwayo mu liiga ekibinja ekyokubiri. Bagamba, tukoze tutya. Kwe kubeera nga bafuna Roman Rodriguez Vadejo, gumuyita Monchi. Nga director of football. Kutimu ya Sevilla. Monchi che ya kora. Kwe kubera anga afuna. Bascouts. Avenja ulo kwe tole nsio na. Abagenda kubera anga bayamba kutimu ya Sevilla. Kubera anga afuna basambi avenja ulo. Era. Yayamba kutimu ya Sevilla. Kujize nguru. Naji yamba kono kora sendi. Kumanga. Ebangali ya vera kumbi Sevilla. Kuro bukadenga bibiri. Uwa yuru. Ezo sente bibisea zali nyingi. Miaka gy'enkumi ebbiri zali nyingi. Kwanga abasambi babiranga mbukadde musanvu, butanu, kamu. Nga sente si nyingi kubo. Kati Monchi yakola netwaka ya ba scouts okwetola ensi yonna. okubera nga za timu ya Sevilla enguru nga walaba Arsenal Andrea Beta wali mukola banga Arsenal nga tina bagula musambi yenna yasoka kubera nga yongera ko ku backroom staff ne yongera ko ne kuba scout sabenja ulu kubera nga bagiyamba ko okubera nga scouting abasambi abatufu abaina okubera nga basambira timu ya Arsenal kati ne mmoji ku timu ya Sevilla bwati buyakola kati yao abasambi nga Roberto Moreno webajira ku timu ya Sevilla Jesus Navas mamulaba ku timu ya Manchester City ne yali product ya Monchi Antonio Paweta Sergio Ramos Jose Antonio Reyes abo bonna netuwaka ya Monchi yabasagura ne bazula nti bali kubaka pira munsi ku Sevilla mu myaka gye 10 biringa kitandika abasambi nga Daniel Alves Julio Baptista Frederic Fazio Saidu Keita Ivan Lakti nabalala abo bonna Monchi yabasagura nabera nga baleta ku timu ya Sevilla kati bino byola bye ba Ivan Lakti chi sima ya kubasona akuba makati okwekutula wa sima Sergio Ramos akuba baka kubasona ku Madrid wa Monchi yasagura abasambi kati Andrea Beta sporting director wa timu ya Arsenal aina mukoru Monchi mumbere iyo mwayitida basaminga Christos Zoris gato waleto musubira na musubira mutunuli abasambi bali ku timu zinene yo musaji agenze ku timu ya Club Brugge mugwangere ya Belgium na leta Zoris ngakulaga okusinza kubyabala ajja kuba aitira diba chali yakatandiko dikuba kwa Arsenal alikubira ddala kati no yembere iyo Andrea Beta jimula biramu kati bwekiba nti Atletico erabika egende epondoka ku Alvarez atenga tiyagala mutunda Spain kuba rival bayo yagala muguza club ya Arsenal kyali bakisalidde muntamu sawa yakubebera gwe kyali bakisalidde muntamu Arsenal kubera ngefuna musambi aitibwa Julian Alvarez Premier League ajimanyi kuliba ku timu ya Manchester City amujjawo lwa kubera nga tafuna playing time ne oyogaya sobolo kuba jukira ateta nabagambye Jokares tachali nnyo mu bwongowe kati bwe kiba nti yeta gomusambye atiwa Julian Alvarez onowulira anaye agamba ya kiberu Ivan ekiri ko gambo ati agaye ombebezi lero ngo osimye nnyo yugo bayita ombebezi tubera tetuli akataka tambulira ku meni kutambulira ngobera ngo tambula mpola tuberenga tambula ombera ngo bayina okuberanga itabula lwakuba akadeke katutimawa naye ne ompesa wa nyano ngamba tunyumye sports batuja munyumya mumbera yonna Ivan ekireka kiberu we bali kuberanga oliza Radio Sapiencia banda birebo na abali side sawo wagambe ombebezi wali wendi bakigatto bange na sindi sedaba wangu na abampi abenkobogo nabe baliga okubera nga bagenda tulabe akatambula kidade ku docket akubita nukaleta akakadde ku 10 kaleta milioni 2 aba wangu na abampi abenkobogo nabe baliga basozidda kubera nga balumba tuberenga tufuna akatambula genda code berengo funa akatambula genda berengo funa are bad genda ali 22 beto berengo siba bobo siba sibana buvunanyizwa atana weza abiri mwetantu krisiba kubera ngo siba oja kunyiga star 217 6 13 munye hash ubo ita oja kunyiga star 217 6 13 munye hash tubebere ku star 217 6 13 munye hash banange gwe jayo kati gendo berengo funa alebali liku docket gendo berengo funa akatambula kali ku docket genda ku 22 beto berengo siba bobo siba na bufunanyi siba atana weza apiri mweta ndo krizi bakupera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita disa tumunya hash ubo ito uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita disa tumunya hash kusita bibiri kumina msambu hey na chiri jamere mayanga yombebezi ordinary ngenzo ordinary baba ebadde genda kuva evuddeyo ona ngabye ebadde na jijia meri ya ngabi. Njijia yoba dema nji meseje ganyi ngezo kulawa angijia. Odi na leitandisi. Eee. Aba wampu na wampi abe nkubugwe na bimbali gabo mbebezi. Batani seda. Kakati. Kati. Soko joli siti esigade okuli akatambula. Okuli. Are bad. VIP kweri nechibimba kwechiri. Katambula ni alebadi bitunuli yenyewe katambula katandika chilo cha lero kusani alebadi kumacha kusita 215 6 13 munye hash wobo itoja kunyiga 6 215 6 13 munye hash katupeko mwaka bunonzi je tugende mu kitundu ekisimba yo echi akatimba akebye mizanyo
1: Elimu tebikuwa yo, tebiku zikiza. Wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilevi ya miza nyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuangula. Toli inda, wewandi sekati, wegeta kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabulabe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili muetano, no kute wa guru. Aloka. Tenda munyaka tunyese nyafama
2: Oh mana nasanga You the best guy Oh kuri yoko Nasanga Kasimu kasamsanga You the best guy Oh kuri yoko
1: Radio Sapiencia